ala fenini Lloyd Mandela avulile nakambe leswaku mhaka leyi ya vindlavindlekisa hi mhaka ya ku onheka ka switarato tihandle ka madoroba. Hambi swiritano Lloyd Mandela a tshembisile leswaku Funai a endla hinkwaswo a ku va ku tshembisiwa ntirho wa ku fikisa maphalafeni tikweni hinkwaro. Hubyana yi hanyelaka ku landza ntirho wa ku hoda swilo tolo yi ve ni nhlengeletano lani yi pasiseke mukhwepa lowu tumbuluxaka minawu hi fanelaka ku xiximiwa ka ntirho wa ku hoda switirho swa muxaka wa vumba. Hubyana leyi nakona ya ha lavitisile minawu a ku va ku yalisiwa ku hoda pound forma. Swiboho leswi swi kongoma ku lulamisa mintirho ya mintengo ya handle ka tiko na ku hlanganyetiwa bindzu ra ndzeni ka tiko. Hi tlhelo ra swilo swa muxaka wa vumba, Hubyana yi leletile ku va ku rhumeriwa makungu lawa ku va ma sayiniwa ni ku va ma paluxiwa ka Bulletin da Republika. Mianakanyo leyi yi kongoma ku hlomisa ntirho wa ku vonelela ku nghena ka switirho swa muxaka lowu la tikweni a ku va ku tlakuxiwa machapo ya ku bindzula swilo leswi la tikweni ni ku va ku nga xololiwi vanhu hi timali ta ku xava. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu ni makungu ya ku sayina mune wa swipfumelelwano ni vapfunisi tlhelo ni van'wamabindzu a fasin wa nan'waka swa ku yelana ni ku hluvukisa xiyenge xa ta vukosi bya xifundzankulu Maputo. Xin'we ka swipfumelelwano leswo xi yelana ni ku yakiwa ka bazara rikulu ka Nghodloza munisipo ka Matsolo a nga bazara rikulu ri pimiseliwaka ku tlula ra Zimpetu a munisipio wa ka Maputo. Nkarhi lowu matlhelo ya mambirhi ma nga ta sayinaka swipfumelelwano ma karhi ma landza vuxokoxoko bya leswi bazara ri fanelaka ku yakisiwa xiswona tanihi ku vula ka murhangeli wa mintirho ya ta machapu ni mintengo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Lujeru Jemu. Hi ku yakiwa ka bazara ra ka Nghodloza ku rindzeliwa mvuyelo wukulu ku tlula mintirho yi landziwaka Zimpetu ku dlayelela Lujeru Jemu. Ta matshamelankama vaxiyi va ta matshamelankama ni ku xaka dyambu va hlaya leswaku namuntlha doropa ra Pemba ri ta tshika ri rona ri hisaka ku tlula madoropa hinkwawo hi 29 graus centigrados ku tlhata matete na nampula hi 27 graus Maputo Nyembana Kelmani 23 graus Chayinchayi Vilankulu na Beira 22 Ximoyo 20 Lixinga 19 graus centigrados. Mitwile mahungu ya mixo ya yimisori provincial de Maputo. Mangwan matavamfukeni hi minkamantoloveto.

0: 5 horas 30 minutos kunene swa hombe ku vupfuka swa hombe ku va kunene uya lundzisa leswi swinga ta ku buisela ka xanchumo hikusa hambi loko wo ya mahlweni ku tshama hambi loko wo ya mahlweni ku vuyetlela awe a unga ta buheliwa hesa ku ne hesa ku nandzika u to switwana swinunwela ka vavhizinyi u switwana swinunwela ka vamungano kutani u tavaya uya mahlweni hikuva uva zonda va tava va ku sawula nkama kutani na vone va sunguna ka ku va va frije leswi va frijela ka swone kasi ke kutani hileswaku wena a wu swi navele ku va u ti dizela swa le sima hikuva u rhandza ku va na wena u ti encela a nkama va hisaka xinyala na vamungana u xi nga ku zon'we na wena wo sekeleko wo ya khoma tinhleke tibidi ti zazu taku na wena keta xinyalana wo ya tlhasa lahaya na wena woisa
1: Dinzimuka

0: matimu ya siku.
1: Namuntla itatsundzuka kukhanguliwa ka Cathedral wa Maputo ni kufungiwa ka xipfumelelano xa Atlantico hi 1914. A Cathedral ya Lorenzo Marques namuntla Maputo kukhanguliwe hi Cardeal Seregeire hi 14 ka Agosto wa 1944. Makungu ya ku yakiwa ka muti lowu wa ta vukhongeli ma rhangeriwile hi enjhinyeri Freitas na Kosten. Ribye la ku sungula ku yaka ni ku katekisiwa ka Cathedral li simekiwile hi 28 ka Junyu wa 1936. Matimu ma vula leswi swaku a ku kunguhatiwa ku va muti lowuya wu khanguliwa hi lembe la 1940. Nkarhi ku nga ha ta tlangeliwa ni ku yakiwa ka miminti yin'wana ku fana ni miminti ya ku hungata ni yin'wana ya lisima adorobeni, kambe makungu ma nyathile hikuva se a ku vonaka moya wa ku sungula ka yimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Lana ku sungule ku vonaka swikarhato hi matlhelo yo hambana. Mhaka leyi yi endle ku va ku vonaka a ku pfumaleka ka timali a ku va ku hetisiwa a ku xava ka switirho swa ta vuyaki. Nkereke yikulu ya Katolika eMozambique yi khanguliwile nkarhi lowuyimpi ya vumbirhi hi xiyimo xa matiko ya misava a yi ya mahlweni, kambe se a ku vulavuliwa hi ku hluliwa ka Hitler ni ku patsiwa ka matiko ya Amerika n'walungu na Union Sovietica, kasi Portugal a emahlweni hi ku tiveka nhlambulo. Ku khanguliwa ka ntempele liyana ku rhangeriwile hi Cardeal Seregeira a endzeke hi byatso kusukela a Portugal ku ta fika a Lorenzo Marques, a veke khambilo rhanga lana mufundhisi wa nkereke ya Katolika a endzeleke tiko na likhonzisiwa hi Maputukezi. Mhaka yin'wana yi humeleleke hi siku lowuleli hi lembe la 1914 ive ku fungiwa ka xipfumelelano xa Atlantico. Hi ku famba ka yimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava ndzhaku ka tinhlengeletano tinyingi, Franklin Roosevelt murhangeli wa Amerika n'walungu na Winston Churchill holobye nkulu wa Reino Unido va kombisa a xipfumelelano xi nga tiviwa ka matiko ya misava swa nga Carta do Atlantico. Hi kola ka nhlengeletano yi endliweke ka mimfumo ha yimbirhi ni ku va yi endliwile ka lwandle la Atlantico, tsalwa a li kombisa a tindlela a ti fanele a ku landziwa masiku ma landzeleke. Matimu ma vula leswi swaku tsalwa a li kombisa ntlhanu wa timhaka na tinharhu ta lisima ka tona a ku humelelisiwa a ku va Amerika n'walungu na Reino Unido va lava leswi swaku ku nga cinciwi mindzelekano, nakona a va nga pfumeli a mavonelo ya xitshungu lexi xi nga ha khwimbiwa hi mhaka leyi. A va ta tirha ku va va nabyalisa a ku nghena ka matiko man'wana ka ta mintengo ni ku kuma switirho leswi a swi fanele ku va swi tirhisiwa a ku tlakuxeni ka ta vukosi. Nakona tsalwa a li kombisa leswi swaku matiko a ma fanele a ku tshika a ku tirhisa swibamu ku pfuxetiwa ta vukosi ndzhaku ka yimpi ku tlakuxiwile ni mahanyele ya matiko ya mpela jambu lana ku lulamisiweke ta mindzelekano hi tlhelo la ta politika. Tsalwa li endliwile hikola ka ku vilela kurhula ka matiko ya mpela jambu ni ku londzovota leswi swi nga chiwa Guerra Fria a ku va ku thindekisiwa mintirho yo hambanahambana ya ta politika ni ku va ku humelelisiwa a timphazamu leti a ti endleliwa timfanelo ta vumunhu yelano ni mintirho yo hambana. Ka maendlelo lawa ku humelelisiwa matiko ya France, Inglaterra na Amerika n'walungu lava va veke va vugamu a ku va va lumba Carta do Atlantico. Kama timu ya siku na muntla. Hitsundzukile aku khanguliwa ka Cathedral wa Maputo hi 1944. Ni kufungiwa ka xipfumelelano xingachiwa Carta do Atlantico. Xifunguweke hi America n'walungu na Reino Unido hi 1914. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa kasi Tomás Bruma a ve mukhomiseli wa marito ni mipfumawulo.
0: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

5:46, Kunene. Kumi jadu mene dina muni kuya tlasi kan simbiya se zores. Kama ulo wita pa wama jungula njeneka jornal da manya. Siyo yi ni mwana anga kudrene weke pojampinyi. Ah, upsale kanga mwana.

0: 8:22 minutos, kunene ke wa unthano namuhla hi kozwisa aviki bula le dzikasike ka le dziviki ndota le kunene ihlanganisiki no 90 wa malembe na nwaka kanela hi xidimingwana ha hlayile hi musumbulo leso ka belekiwe hi siku dza 3 xika agosto wa 1936 la ya ka vutho a bileni ka gaza kutani ke va tana wakwe a li va dzime xidimingwana a ve mudzisi wa nthambi hi 1949 hi loyi a dondzeki ku va a chaya a viola kunene a hi muvumbi wa vunanga bya ku hambanahambana hi muyimbi wa vunanga bya ku hambanahambana ku byone ku nga ni xikona ni hlayisi hinkwa mongoro tibabin ni leti tinyingi kutani ke xidimingwana loko a ta va a belekiwa ku yenca leswaku hi 15 ka agosto wa 1954 a tlhasa a doropeni ka Maputo a Lawrence Markish naka loko a tlhasa a Lawrence Markish hi lweyi a yenceke hinkwaswo leswaku a ya mahlweni hi ku va a dondza a ku va a chaya a viola kutani a ve a sungula ku va a hamba a muleke a ve muleke wa ku va a tizela a mintini laha sunguleke ku va a tiza laha ya ka n'wayeye loko a tizele ka n'wayeye ndzhako a ye a ya tiza a ka Mindfero lana a yika a ya reformara hi lembe bya 1960 kasi hi 1996 a va leswaku xidimingwana a tizile a Johana kutani loko a tizile Johana loko a ye a ya buya hi kona kutani a nga tata thuliwa a SFAM hi nga ka Mindfero a viola lebyi a byi chayiki a sunguleke ku va byi chaya ku dondza ha joni a hi byone ku va byi chaya swa ve xihlamaliso tanihi ke hi loko a ti hlayela a nge ka jiku ti ta humelela leswi hi 1949 ka jika ti ta humelela tana mun'we wa vito Rafael Nhlongwana luzile kutani kutani Rafael Nhlongwana loko a ti wa buya hi Johana a ta buya ni gitara loko a buya ni gitara a ta thasa a xavisela xidimingwana kuma leswaku fu a nga na malembangwana a yo mu nyika a 50 kilo ya switsama i nga xisakana xa switsama hi lexi a nga hakela ha xona gitara bya ku sungula byi a nga sungula ku va jaha byona. Hambi swo yini, swi nga hentxa swi li kona swi voniki. Machiko u famba tingangeni u ya tlhaveliwa swi ku yini kuva ye we. Kona leswi a swi voniki mpela.
1: Kona nga xivona le wa papa yena. Xikona, xikona nga xivona.

majaha ya ximanjhemanjhe kunene u dumba ni jaha ri se na ku buta ri se na ku ku dumbisa leswaku ri ta ku buta wene kutani u dumbanile hayi swo swa ku ni na ku xava radio ni nga dzingisanga swa ku kumbe bya chaya kumbe ri chaya yo ri ta ka xika ri chaya hela mapidla ri ka ri nga si na tlhasa jaha xana u ta ni lovola ke 8:40 8:34 xana ke loko hi famba hi ya ka tatana mpelampela hi le a tiko lebyi hi byisiya mavokweni manene hi ne ke hi enca yini hakunene leswaku kunene a tiko lebyi hi byisiya emavokweni ya lavantshwa vanene lavantshwa hi nga ni ku dumba ka leswaku va ta kota ku va a tiko lebyi byeswi lebyi va byi hluvukisa va byi kulisa xana ha va dumba hakunene hikusa loko hi ya ka yindlu kumbe hi hamba muti hi dya ku zusa hi siya munhu loyi hi n'wi dumbaka leswaku muti lowu a ta sala a wu vekisa xana ke hine ke ha va dumba vona hi va siyaka leswaku mpelampela leswi hi va siyelaka swone swi ta sala swi va leswi swinene swi bekisiwaka.

0: hitayamukela muyingisi eti haleno hoyo hoyo byixile
1: byixile weluvona
0: byixile byixile kokwa
1: a kuva dumba hayi vadumbi
0: hey
1: a tiko papa byi to hoxoka ku fana ni swo swivhele byi
0: ya
1: leyi u dumbaka xa ka ta sala tirha i xivhotshongo na mbanga
0: ewe
1: na xisayana na rhaxini hi lava ta ka sala va khoma tiko hi ku avaneze ku sungula i na vayingiseka leswi swi humaka ka hina vatswele hi va dyondzisaka ya swi ta humisa ku yini papa hi ku xa ku sungula loko a n'wana u n'wi vona a huma na a nga encekanga swona u ku tlhela n'wana a ngu ta enca leswi a le ni ta buya a hi ku a buya leswaku nkama lowu wena n'wi vitanaka hi wona a ta a buya nkama lowu yena a kazaliki hi ku tirha leswi a encaka swona hambileswi va nge a vana a va yenci a madyondza a ma yenci a ku nyikisana madyondza mintirho ya mavoko a va swi koti papayi lomu swikolweni u ta va vona va banana lomu swikolweni u ta va kuma va nje loko u tiva mpela u nga dzanga u nga nwanga u nga yalwa mpeni ka sala a tshixo wa wena na ku vona hi matihlo vanghana lava ku vona hi matihlo papayi a tiko a hi veneni nabyo a hi veneni na vuvana a mfumo wu va na hina hi va mimfumo hi seketelana hi vavhani van'we hi yala leswi swa ku biha kumbe a vana va ta za va yingela papayi wa gaxtala timali u dyondzisa n'wana a zama teka xikolo a cukumeta leswi a tendzela leswi a tendzelaka swona hi mavonelo la ni nga nawu papayi mina a tiko a hi vinini nabyo vana hi nga va tikeli vo maza tiko hi dyisiyela xisayana na rhaxinya na mbangi na xivhotshongo
0: inkomu inkomu kokwa swi twile a swi na byali mani swi na byali hakunene xana ke leswi a mfumo mbela wo ko phikisana ni timali wu phikisana ni timali ku dya ku nyikiwa lavantshwa a timali leti mfumo wu phikisanaka ha tona leswaku ku ta nyikiwa lavantshwa mpelampela i ku va ti ta va pfuna kumbe i ku va ti va dyondzisa a vulolo xekeke a hi nga pfuni hi dya ku bekisa vumundzuku bya siku hikusa mina na wena mundzuku hamuka hi ya ka tatana xana hi siya a vumundzuku byineneke byi xini ina mama hoyohoyo minjhani kunene na hini vutomi byi kona mama
2: kalmamokaxaweswiswone
0: hayo leyi mhaka ya kona
2: a yi ngheneni hi gemeta bikeka kunene
0: ya
2: a ku na swimbenyani papa swa ku nga ku hu susumetela ka mfumo eke loko hi u nga ku hu rexa hi ntavo a mifumo hinkwayo xi sukela ka woni mfumo hikusa a mfumo wona wu yimisaka nawu hi wu landza loko wo swi ku bokwa nchumu papa yi ka mfumo eke u ta khomiwa vhela kusa hi tingo rixaka ra yini a hosi ya wena se loko hi nga yi rexesarichela swa kara ku fana ni vana a mindyangwini papa yi hala ya vana loko n'wana a za huma handle a endlekani u ya u ta mu khatisa wendlela eku ta sungula wena se u famba u ya pfaleliwa n'wana a sala handle se va vanyingi va tlhava ku khatisa n'wana loko u hlamala n'wana a huma handle swoswi wena tiva swaku a yi sfoda a hlamala mundzuku ni munjhani a wu ya ntilifoni bya thachi u mu otisa ku a tilifonile n'wana ku ndi kuma kwini a nga ku tivintiso ila ku mu kombisa wena maphorisa ma ta nghena se a mafabrika lawa papayi lawa ma hi wonela vana va hina ni timbangi leti a n'wana wa mutsongo dojani la mu kuma handle va tshameka xina va dzaha swoxiya loko a ya vuyela ku ta sungula ku mu rhuma parati lalinene a ta sungula ku holemisela ni n'wana u mu susumisa n'wana la ku mu yangula na dyaha pandile a mabasa hala ku tale yini a vana a hi swa kumesana wo pfumala vabeleki loko u mu rhuma parati n'wana a nga ha pfumeli kaya a huma a ya kuma vangani handle front a tshame xikarateni a konta malembe ni malembe n'wana va mfumo lowu wa famba u ya kuma vana va wotisela swaku van'wana lowu wa kwini loko va n'wi vuyisa mutini a tlhela denovo wa tlhela a ya kwini a xikarateni a xisiya yana khale ka kona hambi mina leswi vonanga manje va ni ku yingisela xi xa yini xa vutomi
0: Phela leswi hi bisa ka swone hi futhi hi phikise sisa.
3: Hoy hoy.
4: Aw xi ndata.
3: Rishi le kunene hi xisela na mani?
4: Matava la bua ka piko.
3: Ka pikoko.
4: Na papa.
3: Na ka tata. Telefone le dzi dzi zumela kamba hi ngene makeni.
4: Ah, iso.
3: Mhm.
4: Papa, mina na marito ya kutala signal ku seketela nyana marito nyana na minawu ya ku komisa nyana. Papa, lexi nga ta ku byela ku xo.
3: Ah, ayikumani hakunene.
4: Hello.
3: Na ku kuma tata.
4: Hey, a red la ko la ya la nyana
3: manje. Ndza yana.
4: Tan sales papa. Papai wa mina. Para umuntu kula mina litapuka litheli vangama. Sila ku mina. Papai ani nyika nawo swa ku nwananga leswi ku hanya ka swona ani swilavi ni lava leswi. Sadi.
3: Ya, dza tema tema ready late dza vada kon. Rishi.
5: Shiri.
3: Mimani.
5: Ya, mina nkona.
3: Mimani tata.
5: Tati kuwena. Ya. Nta buya makini.
3: Miso.
5: Ya, amaka ya tikola hina. Takazata papai. Leswi swoni sa ku sona loko inga tiri yiku dzunisa vana va hina yi valaya yi zama makhelo hinkwavo leswaku vana va hina va tshamiseka loko swi nga koteki leswi a tiko leri ra tekiwa le a ni kuma
3: na ku kuma papai
5: a tekiwa va matiko. Vanga kateka hi xibamu va tuni yeni zi va bva swikudazama u buya hi xibamu mazi lava matiko lava loko vana va hina va nga dyondzi ra mundzuku va ta yi tekela tiko hi tekinika hikusa va ta buya vona ku hala ematikweni va ta pfula mugodi lomi va pfula mitirho va tirha vana va vona. A xiera nga na mali tsongo. Bona teka mali hinkwawo vaya kurisa matiko ya vona. Loko sa hala ka vona hala. A marito zwa hitire. Va vona maka. Ja. A unika koza para kwa li khome ka tiku leri. Ya masini. Ni vana va hina kuleka va donza. A zwa ku donza lisi. vanga le ku donza ku tiva ku le ku donza matsalwa ni questionnaire so ni technology hinkwawo ayi khoma ni edukasa morale mavonelo ya mina leswi masiku lawa futhi zana hina vavakulu ya sungula ku honeka mizwi ya honeka swi yingiseta ka marado swa ku munhu wa mukulu ma 40 anos ku mazovela ma rece formado ma kuma nzomba ma kuma tizo ivexa ku tirha ka a hombe va yiva a swivesi va jaya hina vavakulu hi honetela vana va hina hi va famba na vona masangu kanyingi swa kumeka leswi hi kha ma yi jaya a vana na vona va jaya hina vapapayi bya leswi a tiko leri ni seu todo toda a sociedade mesmo que ela veja que vai para ir chegar mais nele o dia tu congo com os coimbos aí bisera lá no vai para vai bisera inquiro mas inquiro mesmo e na vai para curu e na vai para e na vai para congo deixa para chegar o dia tirar a picola em mina mas onde é a mina lá
0: em como só
5: ya eko sahana ina vava kuru masiku lawa papai yao sani rivalela
0: amikamani
5: sola mazava mbenyana mbizo vafambi be
0: isona
5: ati mbangiri tibaliwa ko hinkwata ai mazove mafamba kuma hoda mazove ina mabuya matadzahisiwa so madzai kusirana mazima buya matikweni ni vanhu vava kuru
0: isona tata
5: mbangiri tatikuru litete hamtiri tirimiwa kuma simu rai mazove ina vava kuru asi votsongo leswi vulavulaka hi swona hi vava hi mazovhe ma nga hamba leswi hina vavakulu ya ni ta nyima kolani loko ni mi dyoherile kumbe ni phazamile ku vulavula kumbe ni mi khunguvanyisile na mi kombela rivaliti swinene
0: a hi nyiseli va munghana tata swi dinganile swona
5: ya khani mambo
0: rixile
6: a rixile papa
0: rixile Avuxeni.
6: Andira. Avuxeni.
0: Avuxeni avuxeni mama.
6: Makalunga nayo ni papa ya vavisa. Avana va hina loko ali mini futhi ni nomana hali nambu na woni nomu. Va hanya hi swivhochongwa. A lava vakulu vo vatela kona kaya la. Leswi va tivaka swa ku ni huma hi famba ya mikizi vo vatela va tata vanyiko vo ku kuma swo va potlokile. Jai papa ai loko zuleni swi ri va swi hlaka hi le nyosha loko va ku leke kumbe va ta pona majini vola va hasalete va ta famba papa hi livombo va ta famba loko vo ze va pfala hala a maphoyisa ma vanhu vigilansa lomu mintini loko a swi ta pumbeka valivombo mine na vaviseka ku na mine ni mun'we ka vone vana va nga na mine va hanyaka hi swivhochongo kani mambo valivombo
0: ya inkomu heyi swi tengatengisa ni mihloti hi ku sa loko u byimuka leswi weke swi lwela u swi tiza ni ku va u ta swi siya swi sala swi diwa hi muhlwa hi ku pfumala a vabekisi hi ku pfumala aba twisisi nakasi loko u shuze khuzi u beleka unge o kumbe nwana lweyi muntu ka siku ku ta yenjeka swa ku kazi kasi mbangwana akunga ta yenjeka xa fokolo kasi ti ngondo ta konete ey ani swi tivi kumbe hi xo ximanje manje lexi xa na nwaka na mina ndi ka chikwani lutla la he ku sa tolo faba ku saku ha anwana lwe a phulukiwile a tsaliwile kutani va ichikumata ka ku yini kutani swi diwa hi timbyana to ti hencheka leswaku ngondo ti nga twaka swi nga ti suva ti nga twaka leswone ti nga to tshama ti nga khayeliwanga masiku lawa ke hi belekana swipiritana phela a xipiritana hi vone va swi tivaka leswi va swi yencaka kutani ni swoswo kumbe hi swoswo kumbe hi kokwa ku va futhi hakanyisa ko ku va hi ya beleka xipiritana hi tswalanana na lomu tindleleni eyi na damani hei phela loko fa o va ntlangu leswi o va ndzumba vamatiko fo voto nyima hi laya va hlalela vaka hi nga hlalelani majaha ya lebyi ya tiko ni vanhwanyana va kone eswivoko phikisana inje vumundzuku byi kone ka volava a hi hlikuni va byala hikusa nombu va hini tolo ka masiko hi fa hi wu tshamela mphongolo hi phikisana nawo mphongolo wu ku xi hi fa hi tinwela kambe tolo u fa wumu kuma munhu a phikisana ni lexi xa cinco litro ya wuputsu na le masin'wini u n'wi vona tsatsarhateka a buyana a pakata xikomu kambe ndzima leyi a yi beke hala na a tirha xitiva kambe sweswi awa ni swo swi tiva swi hi kona masiku lawa loko a kula munhu a dya ku tirha ko gabineti njhe u nga hanya we majaha ya nan'waka ni vantshwa va kona i njhe swi ta twakala a hi nga ti dyondzeli kumbe ku cinca ka tiko ku cinca ka tinguva leti ta misa a swi tivi kambe xa nchumu mpela xi cincile ya xa nchumu xi cincile la mundzuku ka siko hi to ka hi nga ti va kona ya ku va hi ta vutisa kambe a kone lweyi a ta ka chuka ku tolo loko fa u hanya manyana swa ku ka swi fanele ta swi kuma hikusa a ta pfumala a dzimuka leswa tolo ese ni wo vana vezu lava loko byi xa na va pfuka hi va dyondzisa ku damandza hi va dyondzisa ku khwa va cana ekorda vuse edimanya gora u tenge u pfuku de primero u tenge u tomerisa ku manteka owo i njhe wa yi tiva ndlela leyi u fambaka yona we u ta ka famba mundzuku xi ta sala xi pfumala mantenga lexi xi ta swi tiva leswaku apa u bya pfunyiwa a swi tiva leswaku havuswa va covela hi mati ya munyu wu khweva cana eke swi ni nga kulisa swona mina n'wana nga nge ti kulisa swona hi mudyondzisi mudyondzisi ku va tiva ku hlupheka tiva leswaku phela swo mantenga ni mapawu leswi a swi ti ha vomu a swo tshuka swo humelela lomu ntsweni ka jilera kumbe ka kunjilidori swo tiziwa hi hine hi va henaka ha va hena hi va zumaka ku ya xava masigari va dzinga va vona leswaku leswi ya phela swi yenci leswi wena u nge swi yenca swona va za va ya dzingani lamakulu masigari u va zuma ku ya va leva kaxa exikaxa va yi komberani va famba va ya xava va ngo kasi swo leswi ntswini leswi ku sala loko hi mukana swi va le hi nganwi hini va hi didlimbetela leswiya swa ku tsokotsa va dyondza xikolo phela leswaku no ntoma koza ku n'wasuka va dyondza xikolo leswi ja na we tatana wa swi tiva swa ku leswiya koza ku asuka ri nompostomari kutani va swi tshika va nga hanwi loko wo kuma ntsongo na wa ku na refresh ku masiku lawa he mukhesi a va hanwi va nwa leswi swimbenyana leswi swa ku tsokobave tsokobave u nombebu yisu bebu yisu ni noka byi khwela kutani byi tlhasa nigondzweni loko byi tlhasa nigondzweni hi xa kutani ni byo dya bya ku bava byi bavisisisa xa wa byi yela kutani i njhe hi ta swi kota a hi swi tivi hi ta swi vona na hi le ko tilweni leswaku ha laha misaveni leswi hi nga swi siya mpela a hi swa nchumu

0: jixile gabinete d'information yi nga hubyana yi hanyelaka eku vonelela mintirho ya switichi swa ku paluxa emahungu ku sukela tolo yi endla enhlengeletano ni tintlhari ta xiyenge lexi ka makaneta swi nga ndlela ya ku va va tlharisiwa hi leti tilanaka ni mapaluxelo manene ya mahungu hi xiyimo xa tiko ra Mozambique. Tinotani leyi tolo ivi yi pfuliwa hi holobyenkulu wa ku sungula wa tiko Bevinda Levy loyi nkarhini wa kona a tsatsiyeke eswirho leswi swa gabinete de information a ku va swi landza mintirho ya swona ndzeni na swi xixima matshamela ya xitshungu ngopfungopfu ka ximanguva lawa. Mukomiso wa mfumo wa xifundzankulu Maputsu Eric Xibonjesi namuntlha ka matsolo a hlengeletana a endla enhlengeletano ya vuchume na ntlhanu ya ndzeni ka nkama leyi ka yona u n'wi ta vonisiwaka leti telanaka ni matshamela ya xifundzankulu Maputsu ka mintirho ya mfumo. A Conselho Municipal wa xidorobana xa Mararakweni a vula leswaku a ta susa etimfanelo ta vulondzovoti bya misava ka nhlayo ya ku tlula entlhanu wa madzana na mambirhi wa lava va nyikiweke emikhwepa leyo hikwalaho ka ku va nga tirhisi emisava leyo. Makungu lawa ma humelela ndzhaku ka tin'hweti tinharhu ti nyikiwuliweke ka vanhu lava a ku va va lulamisa ematshamelo ya vona laha ku ta fika sweswi va kalaka va nga endli nchumu. Laha a presidente wa Conselho Municipal wa ka Mararakweni Shafi Sidade a tshamisaka leswaku hinkwavo vinyi wa madiwati lavo va tivisiwile a ku va va lulamisa ematshamelo ya vona kambe ku ta fika sweswi a va endli nchumu. Laha a vulaka leswaku leli i khambela vugamu laha mfumo wa Mararakweni u tivisaka leswaku u ta susa emadiwati lavo ka vinyi va wona. Swirho swo bandla la Frelimo swi nga ta kombisaka exifundzankulu Maputsu ka nhlengeletano ya vuchumi na n'we kusukela leyi nga ta va kona kusukela siku la 21 ku ya fika 23 ka Agost yi nga ka yena swi vula leswaku swi lulamile a ku va swi ya kombisa emahanyela ya xitshungu kun'we ni mintirho yi landziwaka exifundzankulu lexi na kona kula leswaku ku fambeni ka nhlengeletano leyi swirho swa ku kombisa ebandla la Frelimo a ka nhlengeletano leyi ya dorobeni la Manika ya dorobeni la ximoyo exifundzankulu Manika nakona swi ta vulavula hi ntshimatshima hi leti telanaka ni ta vurimi laha exifundzankulu Maputsu ku nola leswaku a lulamile a ku va loko a mintirho ya ta vurimi yi famba hi tindlela tinene swi nga kotekaka a ku va ku pfuniwa exitshungu lexi hakanyingi xanisiwaka hi ta madyela manene. Mfumo wa xifundzankulu Maputsu u yimela eku funga exipfumelelwani ni van'wamabindzu va swiyenge swa ku hambanahambana swa mfumo ni swa vinyi ku fambeni ka xiyenge xa Fasim xi nga ta va kona ku sukela 31 ka Agost yi nga ka yena ku ya fika 6 ka Setembro a taka. Enkongometo wa ku phakamisa enhluvuko wu vonekaka a xifundzankulu lexi hikwalaho ka ku simekiwa ka maphurojeto ya ku hambanahambana ka hinkwaswo a swifundza swa muganga lowu wa tiko. Man'we ka maphurojeto ma nga ta kumaka enseketelo ya hi swipfumelelwani leswi mayelana ni ku yakiwa ka bazara lintshwa la ku gwevhisa emichumu emugangeni wa Ngondloza a dorobeni la ka Matsolo leli li voniwaka swi nga li nga ta pfuniselaka la Zimpeto dorobeni la ka Maputsu tanihi ku vula ka murhangeli wa ta mintengo ni machapo wa xifundzankulu Maputsu Luger Jemu. Ntlawa wa Stellos Bridge namuntlha u yamukela wa Mamoro Gallets a ku pfuleni ka jornada la vumakumemanharhu la bolo hi xiyimo xa tiko ra Afrika-Dzonga laha ku vuliwaka na ku lori Eduardo Figurão na siku la tikweni leli la Afrika-Dzonga.
1: Ntlawa wa Stellenbosch namuntlha u yamukela a Mamoro Gallets eku pfuliweni ka jornada la vunharhu la mphikisano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlangu lowu u sungula 19:30 laha na Estado Antony edorobeni la le Cabo. Mintlawa leyi hambimbirhi khumenkama leyi mi kumeka na mini pontu yin'we hikusa ntlawa wa Mamoro Gallets a wu belanga ntlangu wa ku sungula mahlweni ka Mamelodi Sundowns ekasi ntlawa lowu wa Stellenbosch eka jornada la vugamo hi lowu ringaneke na Polokwane City wa Manuel Kambala ha mabola manharhu kasi Mamoro Gallets eyi ringana na Kruger United ha 0-0. Ku tlhaka leswaku ntlawa lowu wa Mamoro Gallets wa

0: 13 horas a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Enxicano Mingue, setor São José Cancama Cubarre, Cuma, não coloco enxicano Maputo.
2: As perspectivas de desenvolvimento.
3: Enxicano Maputo. Não coloco outra madrugula é cico. A chifre de Jankulo Maputo.
4: Enhligani, Shirami, Shwoneka, Kakama Seku, Lawayo Gam, Ashi Funzeni, Samarakweni, Shidlaili, Kutlama Kumanaru, Watiwumu. Shiro sa partido frelemu, swingata yaka swi kombikisa a xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano yikulu ingati endleliwaka amanika ku fambeni ka n'hweti tsutsumaka swi rungula ku va swi lulamiselile hi tindlela tinene. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ta ntsima ti nga ta vumbaka inhlikano Maputo wa namuntlha wu ntlhanu ka torzi ka mawuri a nga August wa 2020. Nongoloko lowu u kumekaka mavokweni ya Tomas Buruma ka vukhomiseri bya marito ni mimpfumawulo David Ntiman i mululamisi tlhelo mukombisi oyoyo.

0: titsatsia xitshungu akuva xitsimamisa vuvhikeleli ka xirhami leswaku vanhu va pona ka mavabyi matolovelaka ku humelela ka nkama wa wuxika. Swin'we ka swileletho swi vekiweke hi tinhlari ta vudahi hi ku yambala majesi, ku tshama ka tindhawu ta ku kufumela na hambeni ku gqoka mamaskara akuva ku vhikeleliwa ngopfungopfu mukhuhlwana. Mintsatsiyo i ya Daniel Shemani, murhangeli wa hubyana ya hanyelaka ta vudahi a xifundzankulumaputsu, loyi a vulavuleke hi swin'wana swileletho swi fanekelaka ku va swi landziwa ka vuxika hi nga ka byona.
1: Ku jeleka ku hi tshama na hi hambeli ampahla ya kufumeta, tinhloko, mavoko ni minenge, na hi zama ku hi tshama ka mbanga ya kufumeta, hi nga tshami ka mbangu ya moya ngopfu, hi pfala majanele, pfala xipfalo na hi pfula ntsena ximixweni. Nga tizisi amakhala kumbe hi pfuzisa amakhala endzeni ka muti kusa hi nga kuma musi lawa nga hi vabyisa. Swi laveka ni ku hi tshama na hi da be, hi da xakudya xa normal na ku hi da hi ta kuma ntamu ya ku amindzi tshama na kufumetiwa. Hi vona leswaku tengi hi vhikela swidyuhati ni vana. Vanhu va ku vabya leswaku va nga tshami ka xizami ngopfu kusa lava va nga kahlula vavabya.
0: Daniel Sheman a nga si na ve na tona tinhlayo ta vanhu va khomiweke hi mavabyi ya nguva ya vuxika va sindzisekeke ku ya swibedhlele swa xifundzankulumaputsu, kambe wa tshembisa leswaku vona va karhi va tirha akuva va vonelela lomu swipiritana.
2: Loko i phokopela hi vulavula timhaka ta xirhami i xivonekaka ka masiku lawa ya vugamu a xifundzeni xa Marakweni xi dlayile ku tlula 30 wa tihomu. Veronica Stumo.
3: Tatana mun'we a luzi vutomi ya posta administrative ya Mashubu xifundzeni xa Marakweni hikwalaho ka xirhami, moya ni mpfula swi vonekeke masiku manharhu ndzhaku a xifundzankulu Maputo. I tatana wa ntlhanu makuma malembe na makuma mbirhi va nga li mubyisi wa tihomu a luzeke vutomi nkarhi a nga ha landza ntirho wa yena. Matshamelo lawa ya nkama ma endle ku va ku luziwa nakona a makumi manharhu ya tihomu na yin'we ni ntlhanu wa timbuti, mhaka yi khumbeke 10 ni ntlhanu wa vafuwi na wun'we. Ka nhlayo ya tihomu ti feke 25 na yin'we ti file loka lidadlelaka thawula, kasi 54 ka makandza ndlana ku khumbiweke 10 ni ntlhanu wa vafuwi na wun'we. Murhangeli wa posta administrative ya Mashubu xifundzeni xa Marakweni Stelu Xiboleka a tsatsiya vafuwi ni vabyisi akuva va landza swileleto swa vurhangeli ingaku va loko ku ni ku cinca ka matshamelo ya nkama va rhurhisa swifuwi swa vona ku ya aswibaleni swa ku tshamiseka enkongometeni na ku va va nga luzekeliwi hikwalaho ka matshamelo ya nkama.
4: Hi va ni ku khwavelana mayelana ni loko tlhasa minkama ya swihuhusi kumbe minkama ya leya kwa ku titimela kumbe timpfula mbe tindhambina hi tirhisana ni makomite ya IGT lama konokolo loko a tivisa leswaku ku ta va ni amoya kumbe ku ta va ni ampfula kumbe xirhami IGT xikan'we na hi mukhuveni hi khwavela xitlhungu leswaku xi tivonela ngopfu xi tibekela ka swona leswi. Nakambe leswi hikuva hi va ve ni a ku vona ka mhaka leyi nkamalo wa siku lebya kumbe hi ta nkarhi lowu wa swihuhusi xiyenge lexi xa namuntlha kumbe xa vhiki lebyi hi vona leswaku a vabyisi va tihomu kumbe vafuwi lava khavela leswaku loko ku za ku va ni a xitiviso lexi xa ku ku ni moya lexi bya a va tlhandzukisi tihomu ti ya ka swibaya leswa le henhla lomu ku nga ni misava ku va kumbe timbenyani timbenyani ti nga kuma ku huluka kusa hi langusa leswaku leti ti nga hali kona hali ka swibaya swa le henhla a ti va na nga nghozi hi ntamu maxi leti ti nga hali livaleni ku tala ka tona leti ti weke ku hali.
3: Murhangeli wa posta administrative ya Mashubu xifundzeni xa Marakweni Stelu Xiboleka na vulavula hi ku luza ka vutomi ka tatana mun'we ni 30 ni ntlhanu wa swifuwi na xin'we ka swona tihomu ni timbuti hikwalaho ka xirhami ni moya ni mpfula swi vonekeke masiku ya vugamu a xifundzankulu Maputo.
2: Na ku endleka leswo hi tlhele murhamba Veronica Sidomu swoswi a hi tisela leti telenaka ni ku vindlavindleka ka varimi va le a xifundzeni xa Marakweni hikwalaho ka ku va a mibyala vona i dumeliwaka hi tinguluve ta nhova.
3: Tinguluve ta khwati ti xakatsi ku tlula 1 wa magitari.

0: ya midzwalo ya ku hambanahambana exifundzeni xa Marakweni, xifundzeni nkulu Maputo, mhaka yi khwimbeke a 15 varimi na mune. Ka midzwalo yi xakatsiweke ku humelerisiwa ngopfu mitsumbula, min'wambu, masinora, marapoi ni mavele a malokalidadi ya ka Makaneta, Matalani, xikanekisweni xa Maxubu ni mugangeni wa ka Masinga. Murangeli wa mintirho ya ta vurimi exifundzeni xa Marakweni, Jean Bembele, a tlhamuxe leswaku ka nkarhi wa sweswi hi ntirhisano ni xiyenge xi hanyelaka tindhawu hi hanyaka ka tona, ku karhi ku landziwa ntirho wa ku va ku hlotiwa hambi ni ku balekisa swiharhi leswi.
1: Mayelana ni ya complete home reform, mayelana ni swiharhi leswaku swa ku distribuir makultura ka lembe leri nga ndlula hi ve ni amune wa makazi ya ku fambelana ni ku distribuir ka masimu ku yelana ni makultura ya muhlata, mutsumbula, masenora ni mavele ku ya fika ka 5.7 hectares ka makomunidade ya Matalana, Makaneta, Masinga ni Maxubu. Mayelana ni mhaka leyi ku ve ni lava va chiwaka va kasadori komunitari va nga famba para va ya a ku ya vonelela mhaka leyi ya ku hlasela ka swiharhi leswi swi onhelaka a mabindzu ya varimi maxi a va vazanga va ve ni susetso loko va fikile. Maxikankamalo nga ka wona kombeka ku kumbeka nyana a mhaka leyi ya ku kungana a swiharhi lomu a maxamba ya varimi depois ka ku ve ni tindhambi leti ti nga ve kona ti nga nghena a maxamba.
0: Murangeli wa mintirho ya ta vurimi exifundzeni xa Marakweni, Jean Bembele, ni ntirho lowu landziwaka enkongometweni na ku va ku helisiwa mhaka ku va ku xakatsiwa mibyalo ya ku hambanahambana hi swiharhi lana ku humelerisiwaka ngopfu a makhumba ya Kwat, matshame lama vonekaka ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundza xa Marakweni.
2: Swirho swa Parti du Frelimo swi nga ta yaka swi ya kombisa xifundzankulu Maputso ka nhlengeletano yikulu yi nga ta endliwaka a manika vhiki ri taka. Swi rungula ku va swi tilulamiselile a ku va swi ya kombisa a ku vilela ka xitshungu xa xifundzankulu lexi. Fernando Stumo.
3: Swirho swa bandla la Frelimo swi nga ta kombisaka exifundzankulu Maputso ka nhlengeletano ya 11 hi masiku ya 21 ku ya fika 23 xikagoxi hi nga ka yena, swi vula leswaku swi lulamile a ku va swa kombisa leti telanaka ni mahanyala ya xitshungu xa xifundzankulu Maputso. Lava hi buleke na vona van'wini van'wana va kulumbaka ebandla la Frelimo va vula leswaku a nhlengeletano leyi yi ta va ya lisima ngopfu swinene laha ku nga ta tsemiwaka etimhaka tinyingi leti telanaka ni matshamela manene ni ku vilela ka vana va Mozambiki. Kutani ku vulaka murhangeri wa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Maputso, Carlos Zavala, a nhlengeletano leyi yi ta endla leswaku ka yona ku dukadukisaniwa hi ntshimantshima hi leti telanaka ni matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputso.
4: Levamos começado nessa província, essa expressão da população, organizamos o bem-estar da nossa população, que é a nossa existência, a nossa governação, as preocupações da população, tendo em conta que a população já deu indicações de quais são as preocupações através das conferências a nível dos comitês de círculo, reunião geral das células. Essa é a mensagem que nós levamos à Conferência Nacional de Quadros.
3: Kasitlelakwe murhangeli wa xifundzankulu Maputso, Manuel Thule, a vula leswaku a nhlengeletano leyi yi ta va yi li nkarhi wunene wa ku va swirho swa Frelimo swi luka emakungu man'we mayelanaka ni nhluvuko wa tiko.
5: Exidebate que vai acontecer para definir o caminho, para traçar o caminho que a Frelimo tem que seguir, tanto do ponto de vista do funcionamento interno, da governação interna, assim como também do governo. Nós queremos continuar a trabalhar na perspectiva de alcançar a independência econômica. Queremos continuar a trabalhar para melhorar o funcionamento da educação, da saúde, o trabalho de assistência aos grupos vulneráveis. Queremos continuar a aprofundar o trabalho que estamos a fazer.
3: Khasikhale ka ndoda ya huhi ku le ku boha minawu lomu tikweni hi bandla la Frelimo Beatrice Xagwala hi loyi a vulaka leswaku xiyenge xa vurimi hi lexi faneleka a ku va xi nyikiwa elisima swinene ka midokalikusani yi nga ta va kona ku fambeni ka nhlengeletwani leyi ya masiku manharhu a doropeni la Ximoyo.
2: Hi gemeta hi laha ma vulaka leswaku namuntlha xiyimo xa doroba ra ka Matsolo ku simekiwe a vurhangeli vantshwa va swiyenge swa ku hambanambana. Rigobert Xisano.
6: Inkomo vayingiseti wa Radio Mozambique na kunene yangulani haleno municipio wa ka Matsolo namuntlha ku ni ntirho wa ku dloyiwa ka varhangeli va tindhawu ta ku hambanahambana ku basana ni emanga company ni xivaka empresa municipal de agua e saneamento la ni ka xifundzeni xa ka Matsolo. Tatata Milagre Manyike yena murhangeli muntshwa wa company leyi hi tatwa yena marito ya ku sungula Milagre Manyike a ku tiva ka Matsolo khale ka koho a we murhangeri wa posto administrativo a swi hlaya swaku Matola hi kaya ka yena hi tatwa yena marito ya ku sungula tatana Manyike ndhawu leyi wi kumaka swoswi i ndhawu ya ku lembe ni lembe vanhu a xitshungu xa khala hi ku tala ka mati swini mi buyisaka ka buyiseka
7: kani mambo ni ni khensa swinene a ku va ni nyikiwa nkama lowu wa ku va ni beka zitu mayelano ni ntirho lowu ni nyikiweki namuntlha hi muzhangeli wa doroba la ka Matsolo. Mine ni tswariwe lomu ka Matsolo, ni kula kwalomu ka Matsolo na ku tiva na byi tiva doroba bya ka Matsolo. Hi ntirho lowu ni nyikiweki namuntlha hinkwaswo ha swi tiva swa ku a doroba bya ka Matsolo i doroba bya risima swinene ndzeni ka ku bindzula ka tiko ka mintirho ya mabindzu. Kambe lembe ni lembe loko ku ni timpfula a xitshungu xa doroba bya ka Matsolo xi kumeka na xi hlaseliwa hi mati ya mpfula. Laha swi ta ka juleka ku va hi bekela hi tirhisa vuhlazi hinkwabyo kumbe vutivi lebyi hi nga na byone a ku va a xitshungu xa doroba bya ka Matsolo xi ta kumeka xi khululeka ka mhaka leyikulu ya ku hlaseliwa hi mati ya timpfula. Leswi ni pimisaka swone hinkwaswo leswi a nga hi byelaka Madam President swaku hi fanele ku va a mbangu leyi tiviwa swaku hikwini lomu ku talaka hi mati, hi tini tindlela ta mati, hikwini lomu xitshungu xi tshamaka ku vi lembe ni lembe ku tala hi mati, a ku va ku khaneliwa ni xitshungu, a ku va va ta kuma a mimbangu yinene ya ku tshamiseka va ta kuma mahanyelo manene.
6: Kusukela a municipio ka Matsolo Rigoberto Xisano na Lelela.
2: Kunene inhlikani Maputo wa namuntlha wu ntlhanu hi siku ra 14 ka Mhawuri a nga koxito 2020 hi ku gameta kola. Tomas Buruma a ve mukombiselo wa marito ni mimfumawulu David Ntiman a ve mulomisi tlhelo mukombisi. Sima Mahombe.
8: Inhlikani Maputo nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
9: Horas na 18 minutos, jeta kuingela nongoloko enhlikani Maputo e tlela ka mshana ta sungula ke mzima ya una ngale dzita ka dzambanisela na ikongomaka 14 horas nkama hitaka kuma ama dzungula ya enhlikani ntsoka ma dzungula ya enhlikani hitakuma nongoloko nkuweni nongoloko wa nsati u ta andzela ku ku ya tlhasa ka 14 horas 20 minutos kama wa nsati ndyangwini ntsako hi kuma nqambi ya vhik ku ku hi 15 horas tlhela hi kuma madzungula ya nhlikani u kazi u kuma mintizo ya emissor provincial de Maputo mintizo ya xitichi xa radio Mozambique i na wene na ku navelaka nhlikani unene hi tlangela ku va u vona yini hi nkama lowu nkama wa nhlikani kwini na kwini lomu mintizo yeswi mi kumaka na u li kone. Julio Mavota a na wene na kuna bela kawa ntano munene siku za utale matomo makateko nlizanzu hinkwa kunkwa kulomu uyingelaka na ukumeka konene.

Majungula enhlikani emisoro province ya Limpopo ku hlaya Julio Mavota. Musangeli wa tiko azamba avatizele vasubzana swa mfumo kuva vayehleketa ndzeni ka matizela mantsa ka subzana inkwa swa mfumo swangandlela ku yantswisa akuyamukela xitshungu ku mimbangu liyana. Daniel Chapo favula vula ka mixo na muntla ku pfulweni ka nhlengeletano yikulu ya kulungeliwa ka munhu wa makumi ya malembe ya kuvumbiwa ka xizu xa primeiro ministro atikweni bya Mozambique kun'weni ku vumbiwa ka hofisi ya ku seketela a holobyenkulu wa tiko. Muzangeli wa tiko a vulavulile nakone hikuva a mutiliwana u fanela ku va wu yantswisa a matizela atikweni hinkwabyo bya Mozambique swa nga ndlela ya ku va ku endlela tiwa a nhluvuko. Mpfula yinaka masiku ya vugama xifundzankulu Sofala yi ta tshuka yi engetela a mhaka ya ku tumbuluka ka mavabyi ya kolera. Ku ta tlhasa sweswi, ntlhanu wa vanhu va luzi vutomi va distrito bya Xibabava hikwalaho ka mavabyi ya kolera, xifundza lexi nga ni anhlayo yikulu ya vanhu va kumiwaka na va ni mavabyi lawa. Gabinete de informação anga mutu vonelaka a swibyana swa matsalo bya madzungula tikweni hinkwabyo bya Mozambique uta sungula ku va u va ni tinhlengeletano hi vhiki swa nga ndlela ku va a vazangeli va swibyana swa ta vupaluxi bya madzungula swa swibyana swa mfumo va tluletana emadzungula ni xitshungu xa tiko bya Mozambique. Ku tinhlengeletano leti a vazangeli va swiyenge swa ta vu paluxi bya madzungula swa swibyana swa mfumo va ta tluletana madzungula ni mintizo leyi mi taka landziwa hi mimfumo ya swiyenge swa ku hambanahambana. Madzungula ma paluxiwa ntlhanu lweyi ka makaneta xifundzeni xa Marakweni a xifundzankulu Maputo hi muvulavuleli wa nhlengeletano ya ku sungula yi vitaniwaka Forum de Comunicadores de Governo Mendes Mutenda, nhlengeletano leyi landziwaka kusukela tolo. Kanhlikani lowu ka nhlengeletano leyi ku kazi ku dokadokiwa hi tinyingi lena ku humelelaka ematshamela ya lweyi a fanelaka ku va muvulavuleli wa xihubyana xa mfumo nakone ni mintizo leyi a fanelaka ku va a milandza. Xihuhuzi El Niño xi ni 69% ta ku va xi tshuka xi tshimisa swinene ka leswi swi humeleleke malembe mahundzeki. I xibasopiso xa Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, xihubyana xa vutlhasi xa Estados Unidos da América, lexi dondzaka ni ku xopaxopa ta matshamela a matikweni ya misava lexi nyikelaka a madzungula ni swibasopiso hi tlhelo bya ta matshamela ya nkama. A xihubyana lexiyana xi hlaya leswaku a xihuhuzi xi ta tshuka xi tshimisisa swinene ku fambeni ka n'hweti ya Junyu na xi ta ka tshuka xi khaluta ku ya tlhasa Outubro na Dezembro ni matshamelo ya nkavula lama nga ka tlhasaka 2.5 graus henhla ka lawa ya ntoloveto a Pacífico Equatorial. El Niño a ta tshuka a vanga ku cinca ka matshamelo.

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza.

0: Hakunene mkhosi wa kuranzeka usiwana leli hi makhambi manyingi hi kumekaka eka lona alifanele kuva xivangelo xa kuva hi nyikela vana va hina akwa va chada vanga se fikeliwa hi ntanga kumbe kuva nyikela ka vavanuna na yena kanya leswaku va ta pumba usiwana mindyangwini ya hina maendlela lawo mingisetwa kuranzeka a hi manene hikuva ndlela leyo a yi pumbi usiwana hi makhambi man'wani yo yengetela usiwana emahanyeleni ya hina lexi lavekaka i ku va hi dyondza tindlela ta ku va mindyangwini ya hina hi ri ni mahanyela manene ndzeni ka leswitsongo hi bindzulaka swona hi vuyeliwaka hi swona ka masiku lawa hi nga ka wona wansati wa rhambiwa ku va hloma mintamu leswaku a kota ku fambisa ndyangu wakwe ni ku va a hlengela ku hluvukiseni ka tiko nyamuntlha muyingiseti wa ku rhandzeka hi lulamisile a ku va hi bula hi michadi ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga leswi vatswele va fanelaka ku swi endla a ku va ku siveliwa mhaka leyi emindyangwini ya hina a ku va hi kuma leswi endliwaka hi mindyangu eku tshinyeni ka mhaka leyi hi endzelile nhlangano wa vamamani amamu a nga Associação da Mulher do Amparo de Moçambique u kumekaka mugangeni wa Patrice Lumumba ka mfumo wa ka Matsolo. Vamamani va amamu va hi tshandzelile leswi va swi endlaka mindyangwini ya vona a ku va vana va twisisa va tlhela va tiva lisima la ku va va ya xikolweni va vekisa vumundzuku bya vona. Na hi nga tateli marito hi ta nyika nkama ka vamamana Julieta Manuel, Luiz Antonio Maendela, Arlinda Jorge Nyaka na Katarina Pascual a kwa va veka swifuva swa vona henhla ka mhaka leyi. A hi va yingiseni.
1: Ni mina mamana Julieta Manuel.
0: Mamana Julieta, inkomu swinene.
1: Ku kotisa mamana, hi fanele ku va hi dyondzisa vana vezu a ku va va tiva leswaku va fanele ku va va nyimela nkama kumbe va kula a ku va va ta gama va chata. A va fanele ku va va tsutsumela ukati hikuva loko va tsutsumela ukati ku famba ka mikama swi ta gama swi va bindzela. A ku va u tsutsumela ku ya ukatini a hi yona ndlela leyi hi faneleka ku va hi va dyondzisa. Va fanele ku va va dyondza va kula va tiformara ja dipos ka ku va va li bom va ta tijulela ukati.
0: Le ka nhlangano hi ni vamamana haleno hi ta bula ni mamana van'wani xihutisi xo lexa xin'we mama hi kombela vi
2: mini mamana Katarina Pasquale na ni khanela hi papeli bya mudlere bya vatsongwana lava ka hlulaka ku chata na va nga se tlhaseliwa hi dadi hi ni kota vamamana hi fanekele ku hi tshindzeka kusuhi ka vone hi va dyondzisa swa ku a ku tsutsumela ku ya ukatina hi swa lisima a lexi fanele ku xi pfuna vona ka vutomi bya vona i xikola na va nyimela swa ku na mundzuku ka mundlwana va ta tihuma hi ndlela leyinene hikuva a swi fanekele ku hi nyikela vana ka vanuna laha hi ku vona swa ku hina hlupheka la kaya a ku hlupheka hi fanekele ku hlupheka na hi tiva swa ku na a ku hlupheka loko mutardo sedo hi ta humelela loko hi dyondzisa vana leyi a na swinyingi ni ta nyika vamakwezi na vanhu va khanela
0: khani mambo hi ni mamana mun'wani
3: mini mamana Arlinda George Nyaka hi tlhelo bya vatsongwana lava hi ngaka na voni lani hi lwa swinene leswaku a swi heli timhaka leta ku va va hantla va tekiwa hikuva famba va hlupheka a mundzuku va tlhela va ya buya a boha ta ta yingisela a ma-dispatcher lani kaya ntao hi khanela na vona leswaku a va dyondzi va tiformara va hamba va tiva ku va va ve ni a mitizi ya vona ya mavoko hi kona ja a ta ka gamaka a famba a ya ukatini hikusa u tsutsumela ku ya ukatini a swi humi khani mama
0: khani mama swinene hi ni mamana mun'wani
4: mini Luiz Antonio Maendela khanela hi mhaka yo ya vana kambe na hehla swaku a vana a va dyondzi hikusa a mhaka ya ku tsutsumela ku ya ukatini ayingela le inene va fanele ku veni va donza para va ta endla yini va ta kota a munzuku dzavo ntenge va donza va tilulamisela a futuro a nga munzuku dzavo na yele swa ku vana donzani
0: Inkomo tani la ivuleka hakona mwingiseti wa kurandzeka hini va mamana Halenu mamana Julieta Manuel mamana Luis Antonio mamana Arlinda George na mamana Katarina Pasquale hilava hi va rambekenya munthla akuva hi ta bula hi mhaka le ya lisima mhaka le yi ishanisaka ngopfu swinene emahanyeleni ya hina ha swiva leswaku masiku lawa hi nga ka wona ngopfu hikola ka usiwana leli hlanganaka na lona ha tshuka hi va vona vana va tinghenisela ka mhaka ya ukati na vanga se fikeliwa hi ntanga na hi makhambi manyingi aleswo handle ka ku va swipumba a usweti swo ya mahlweni hikuva swiyengesela a usweti emindyangwini ya hina va mamana inkomo hi tlangelile swinene akuva mu hi nyikile marito lawa ya ku sungula ku va hi nghena ka dokadokisano ya hina kambe xikulu lexi hi faneleke ku va hi xi endla hi va mamani varhangeli va mindyangu loko hi vona leswaku a vana hi ku saha kanyingi ni vo vana va tshuka va tinghenisela ka mhaka leyi na va nga kuceteliwanga hi vabyele hi va vona leswaku vana se va le ka ntanganyana liya ya ku se a fanele ku va hi makhambi manyingi hi kokanyana ndleve hi mi komba leswaku lani u fambaka hi kona a hi kona hi nga swi endlisa ku yini akuva vana va hina va swi twisisa leswaku a xikolwe hi xona a nga tshinya lavumundzuku la vana va hina hi ta sungula hi mamana Katarina mamana Katarina a ti lulamisela mamana Arlinda hi nga vula yini mhaka nhloko mhaka leyi ni vekaka laha akuva vana va hina va swi twisisa leswaku haka kunene a xikolwa hi xona yi nga tshinya la ku va va va ni mundzuku lwemunene
3: a leswi ni nga kahlaka swona hi xo swa ku hi ku a va dyondzi loko u dyondzile u kula u swi vona swa ku ya ni dyondzile swa dara ku va ni nga famba a wukatini hi kona nga ka fambaka
0: kambe a madyondzela ma karhata ku ni leswaku n'wana u ku a dyondzi kambe na la kaya a kuma swikarhatu a swi tiva leswaku xikolo xi lava xapa xi lava mafixa xi lava makaderno loko n'wana a hlangana ni swikarhatu leswi a ku va a swi twisisa leswaku a ka kunene a xikolo hi xona xi nga ni lisima hi fanele ku va hi mu endlisa ku yini
3: hi mu dyondzisa leswaku a pfuneteli na yena hi ku va a khoma swa ku khoma loko u vona swa ku a swi dari ku va a nga kumi ku a ya xikoli a swi koteki hi ku kala a nga na ku nga na nchumu la kaya ni nyima lomu ka ku a ngheni na yena ka negosi na a lavisela ku a ya xikolweni a hamba kwatike kuza kumbe fiyosi kumbe xamusa a kota ku va ku yini hi pfunetana a kota ku ya xikoli hikusa ka nkama wa swoswi a mahanyela ma kazatile ma bindza a ku na xa ku vevuka maxina hi navela ku a famba va ya xikoli i ku a nyimala ka ku va hamba ni gosi a kota ku va a ya xikolweni
0: mamana Julieta mavonelo ya wena u swi vonisa ku yini wena ku va hi mu seketela ntsongwana hikusa hambiloko a ni swikarhato leswaku a nga teliwi hi moya lowa ku ha leswi ni kalaka ni nga kosigiri hambi mali ya xapa purani ya xikolo va la ni hi xikolo ni ta swi mahisa ku yini
1: mavonelo ya nga i ku va hi va seketela vana hi ku va dyondzisa na ku va hi va dyondzisa ku va va yentsha nchumu ku va na vona va ta tipfuna na hina wo va mamana va koni hi zama ku yentsha amedloro wa hina ku va a vana va hina va nga va ni ma-difficultad a xikolo hikuva minkarhi yinyingi a vana va tinyikelaka vavanuna hi mhaka ku navela nchumu minkama yinyingi n'wana dya ku navela telefoni dzi nga ni munghani wake hinkwanto la kaya mini a ni na makondisawo ya ku ni nga mu xavela telefoni lebyiya maxi loko ni mu dyondzisa kumbe ku xavisa kumbe maperfume kumbe ku xavisa yini hi nkama lowa a kalaka a nga yi xikola a ku va na yena a ta kuma nchumu muxa kuva alikare a kota ku tiyencela leswi yene a swi julaka
2: mavonelo ya nga vhela hi wolawo ya ku tenge hi va dyondzisa vana lava para va kota ku hlula kufana vhela loko vali ndleleni ni vangana amungana ni telefone ani xitensang ani mimesha mini mama nokona ni swikoti ku mushavela lexi ni fanele ku muyancha ku mudondzisa ni ku nwananga ani swi vona ka hala mini ni nga ta swikoti xi ni fanele ku ni ku yancela nwananga ku ni ku dondzisa u pfula nyana negozi va xavisa nyana swibuluzana swikuletana swikalisinyana uteka michumilo xankamo loko a xikoli xipfuli xipfali ku linga mafere uti xavisela ka vangani para xikota ku kupfuna na wona tate ntshe leswi u swi jula ka mbilweni yakho na mina ni pfunetela hi tlhelo swa ku ni nga ta swikota ku muxavela telefoni ni dza dzukulu dza maxi dza dzitswangu ni ta swikota ku ni muxavela para a kota ku na yena a khanela ka telefoni khani mamba
0: mamma swinene hava vona vana vani una vena velikulu tani hi leswi hi swi vulaka la imhaka leyi yi karhatisaka ngopfu swinene emahanyeleni ya hina hi makhambi manyingi hi yona yi endlaka ku va vana va tinghenisela laha ka ku va va nga na mhaka ni xikole hikwalaho ka ku va va vona leswaku aka kunene munghano a ni telefoni munghano a ya mbala mpahla ya ku yini yini a ni masapati laya ku karhikarhi ku ve ti a vatswele va mina a va swi koti se leswi vatswele va mina va kalaka va nga swi koti mina ni to hanya kwalaho ka usiwana a usiwana loyi ni ta suka siku mu hikuva ni xo xikolo xa kona na xi vona swaku a xi ndhawu a ku va haka kunene hi va tiyisa hi va nyika nhlana va vulile va mamana laha leswaku yin'we ka tindlela a nga va ku va hi va komba leswaku loko wo xavisanyana swidyelwani laha swi nga koteka ku va na wena wu khupukanyana u kuma mali ya u khwela xapa u kumanyana swimalana swa ku endla leswi ni leswiya hi tlangela ngopfu swinene va mamana kambe nakona ku ni mhaka yin'wana leyi yi humelelaka hikwalaho ka ku va a vana va nga swi twisisi leswaku a xikola hi xona tshinya la vumundzuku la hina ha va vona vana u nga mi vona mun'wanyani a nghenile ka mhaka yo lemu yi vulavulaka hi yona ya ku va hi mu seketela hi ku endla leswi endla leswiya kambe a jinga mbilu ya ha navela hikwalaho ka vanghano hikwalaho ka vayakelano leswi hi makhambi manyingi swi endlaka ku va mun'wani hambi ku baleka kaya a baleka hi nga swi endlisa ku hina ku va vana va hina va swi twisisa hi fanele ku va hi bula na vona minkarhi hinkwayo hi fanele ku va hi endla yini leswaku va swi twisisa leswaku la hi fanele ku va haka kunene hi bohela mhaka leya xikolo swa nga yona tshinya la mahanyela ya hina
3: a ku va yangula ha va yangula ha va byela swa ku va nga kala va nga swi yenci swo leswaku va nga hi xikolo maxi hi ku karhata ka mahanyela wa khanela laha u tshama ku khaneli na yena leswi wena u swi lavisaka swona ma loko a huma laha handle laha a kumana ni vanghana a timhaka ti jika maxi hi lwa na swona i ya hi lweneni va mama a ku na mbenyana nga ta buyaka hi lwela leswaku a va na lava kumeka na va le ka xiyimo lexi hi xi navelaka ku va veka xona i ku ku va hi lwa na vona a ku na swimbenyana yi nyimpi nyimpi yikulu preke a mahanyela ma cincile ku hanyiwa swa ku karhata ka nkama loyi nga ka wona kan mama
0: mama na wena u nga swi kota ku va u vula xo karhi ka nhlokomhaka leyi ku engetela marito lawa a ma vuleke mama
4: kan mama a mhaka vhela hi yoleyo a ku na yin'wana hi leyi ya ku hina hi ti vekiselaka vana va hina hi lwa na vona hi ku tenge mu vona a mundzuku la n'wina hi ku saleli mundzuku la n'wina va khomanyana kwalekeri kozi lexi kumekaka laha kusuhi xa ku xavisa kumbe xibuluzani kumbe xikalisinyani kumbe swiyo swo hambaka lexi wo hambaka xi huma xa dara ku ve ni xi ku pfunetela pura u landza yini u landza ndlela ya ku dyondza hi ku a ku dyondza kunene ku ta n'wi pfuna mundzuku wa siku a ha teka la ku pindzuka
0: hi tlengele swinene ka varhambiwa va hina lava hi chumbuteleke switsongo a ku dyondziseni ka vana a ku va va tiva leswaku tidyondzo hi lona tshinya la ku helisa vusiwana ni ku vuyisa mahanyela manene mindyangwini va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela endyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wana hi kumekaka ka tona
5: Nongonoko wa wansati tama swekela mahlayisela ya vana ni mahanyela ata va swin'we ka leswi nga ta vulavuliwa ka nongonoko lowu
0: nkhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombiseke leswi landziwaka hi vamamani va Amamu akuva va helisa michado ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Hi tshembisa ku ya mahlweni ni nhlokomhaka leyi ka nongonoko u taka. Na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la jama lowu loko a ku a hi tshikeni swivana na swikula.

Madjungula enhlikani emisor provincial de Maputo ku hlaya Julio Mavota. Muzangeli wa tiko azamba avatizele vasubzana swa mfumo kuva vayehleketa ndzeni ka matizela mantsa ka subzana hinkwaswo swa mfumo swangandlela ku yantswisa akuyamukela xitshungu kumi mbangu liyana. Daniel Chapo fa vulavula ka mixo namuntlha ku pfuluweni ka nhlengeletano yikulu ya kulungeliwa ka munhu wa makumi ya malembe ya ku vumbiwa ka xizu xa primeiro ministro atikweni bya Mozambique kun'we ni ku vumbiwa ka hofisi ya ku seketela a holobyenkulu wa tiko. Muzangeli wa tiko a vulavulile nakone hikuva a mutiliwana u fanela ku va wu yantswisa a matizela atikweni hinkwabyo bya Mozambique swa nga ndlela ya ku va ku endlela tiwa a nhluvuko. Mpfula yi naka masiku ya vugama xifundzankulu Sofala yi ta tshuka yi engetela a mhaka ya ku tumbuluka ka mavabyi ya kolera. Ku ta tlhasa sweswi, ntlhanu wa vanhu va luzi vutomi va distrito bya Xibabava hikwalaho ka mavabyi ya kolera, xifundza lexi nga ni a nhlayo yikulu ya vanhu va kumiwaka na va ni mavabyi lawa. Gabinete de informação anga mutu vonelaka a swibyana swa matsali bya madzungula tikweni hinkwaro bya Mozambique uta sungula ku va u va ni tinhlengeletano hi vhiki swa nga ndlela ku va a vazangeli va swibyana swa ta vupaluxi bya madzungula swa swibyana swa mfumo va tluletana emadzungula ni xitshungu xa tiko bya Mozambique. Ku tinhlengeletano leti a vazangeli va swiyenge swa ta vupaluxi bya madzungula swa swibyana swa mfumo va ta tluletana madzungula ni mintizo leyi mi taka landziwa hi mimfumo ya swiyenge swa ku hambanahambana. Madzungula ma paluxiwa ntlhanu lweyi ka makaneta xifundzeni xa Marakweni a xifundzankulu Maputo hi muvulavuleli wa nhlengeletano ya ku sungula yi vitaniwaka Forum de Comunicadores de Governo Mendes Mutenda, nhlengeletano leyi landziwaka kusukela tolo. Ka nhlikani lowu ka nhlengeletano leyi ku kazi ku dokadokiwa hi tinyingi lena ku humelelaka a matshamela ya lweyi a fanelaka ku va muvulavuleli wa xihubyana xa mfumo nakone ni mintizo leyi a fanelaka ku va a milandza. Xihuhuzi El Niño xi ni 69% ta ku va xi tshuka xi tshimisa swinene ka leswi swi humeleleke malembe mahundzeki. I xibasopiso xa Administração Nacional Oceânica e Atmosférica xihubyana xa vutlhasi xa Estados Unidos da América lexi dyondzaka ni ku xopaxopa ta matshamela a matikweni ya misava lexi nyikelaka a madzungula ni swibasopiso hi tlhelo bya ta matshamela ya nkama. A xihubyana lexiyana xi hlaya leswaku a xihuhuzi xi ta tshuka xi tshimisisa swinene ku fambeni ka n'hweti ya Junyu na xi ta ka tshuka xi khaluta ku ya tlhasa Outubro na Dezembro ni matshamela ya nkavula lama nga ka tlhasaka 2,5 graus henhla ka lawa ya ntoloveto a Pacífico Equatorial. El Niño a ta tshuka a vanga ku cinca ka matshamela ya nkama ngopfu ka letelanaka ni xihumiso ni ku hisa kukulu ka miganga mingalimingane nakone mpfula yikulu ni tindhambi ka min'wana. Tiko bya Xina byi nyikeli a Cuba ku tlula 15,000 wa matonelada ya mpunga na yi tlakusa ku ya ka 60,000 wa matonelada ya mpunga hinkwawo lowu seketeriweke ka lava navelaka ku va va pfuniwa hi xihatla a xihlale lexiyana hikola ka ku pfumaleka ka timali tikweni lebyiyana. A ve hi khambi bya vumuni na ku xixiwa a xipfuno xa ku fana na xifanelaka wa xitlhasa ku ya tlhasa Setembro. A xipfuno lexi xi kumeka hikwalaho ka ku pfumaleka ka swakudya, maphalafeni, mizi ni ku tsemekela ka magezi ku nga kazi ku ya mahlweni tikweni lebyiyana. Peking a ha zumeli nakone masiku.

0: Almania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Kupatima.
2: Santo. Dois Kamaur Anga Agosto 2026.
3: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026.
2: Warambiwa kubohlengela kamtsantsa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
3: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi ujizandzaka.
2: Hi kurindzile.
1: Patima.
4: Bola no belo avô clash matzo lo akalta ke shkaraka campo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombere afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
5: kune mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasatanga bela ka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
4: kasi yena endla yini
5: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
5: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xin'wana xa vusima swinene unga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
5: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa mwana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshindzekela ka wena. Swoswi va pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
7: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-76-25-882. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.
8: Emisor Provincial de Maputo.
9: O que é o Mpox?
10: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

Oyo oyo murantswa muyimbiseti kanongonoko unwana ti Johnson ni vumunzuku. Kanongonoko wana munhla itavulavula hi mafambela ya mintirho ya ti Johnson ta alfabetization a centre ya kapusulani hi chiwaka Johnson pusulani. Mbangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene.

0: hi vulele ku sunguleni leswaku namuntlha hi rhandza ku va hi vulavula hi tidyondzo ta alfabetisation, lana namuntlha hi nga ta tivaka mayelano ni tidyondzo leti a sentro ya dyondzo apusulani emugangeni lowu axifundzeni xa Marakweni. Sentro ya dyondzo apusulani yi vumbiwile lembe li nga hundza, lana ka nkarhi wa sweswi yi nga ni kusuhi ni 30 wa vadyondzi lavakulu ni lavatsongo va titsaliseke hakwa va tiva ku tsala, ku hlaya nambi ni ku konta. Sentro leli ni patsa vahanyi va muganga wa ka Phusulani, ngopfungopfu lava kumekaka ka nhlangano u dyiwaka Sorriso d'Esperanza, u hanyalaka ku seketela swidyuhati ni lava nga ka matshamela ya ku pfumala. A ku va hi tiva mafambela ya tidyondzo leti ta alfabetisation ka ndhawu leyi, hi ta bula na mamana Abid Abdullah, a nga mun'we ka varhangeli va mintirho leyi, loyi a nga ta hi tlhamuxela a va hi tluletela vutlhari mayelano ni mintirho va yi landzaka a ku va va kuma mihandzu yinene ka mintirho leyi. Mamana Abid Abdullah a ta hi tlhamuxela nakona mayelano ni tindlela tin'wana leti tirhisiwaka hakuva ku tlhavukanyisiwa tidyondzo leti kun'we ni nseketelo va wu amukelaka a ku fambiseni ka mintirho leyi. A hi mu yingiseni.
1: Asociación Solidaria Sorriso d'Esperanza i nhlangano lowu wu nga wumbiwa hi ma-divisions na vanhu ni ku navela leswaku va va pfuna vanghani hi khanela hi ku pfuna swidyuhati swa ku pfumala hi ntambu, hi khanela hi va duentes crónicos ni va deficientes com deficiência transitória e crianças órfãs vulneráveis lava hi tisanaka na vona ka asociação leyi.
0: Ya nhlangano wu sungule njhani a tidyondzo ta alfabetisation ti famba njhani, ti fambisa ku yini, yini mihandzu leyi mi yi kumaka?
1: Aka alfabetisation a mihandzu hi vona na yi ni leyinene partindo de principe leswaku wo sungula hi sungule leyani fasade lani hi nga ve ni primero one ntawu hi ku hi fambisana ni va alfabetisando lava hi khulela para lembe lebyi tani ja hi nga ni primero one ni anu zero lava ha sungulaka bya lava nga khulela xigava ximbenyana anu pasadi va ka primero one lani hi nga ni professor formado loyi a dyondzisaka a va alfabetisando lava.
0: Mayelano ni nhlayo hi vangani lava mi nga na vundzeni ka ntirho leyo alfabetisation a loko mi cuvuka kusukela loko mi sungulile lembe li nga hundza, yini mihandzu leyi mi yi vonaka? Ma va vona swa ku vanhu se va swi tiva ku tsala mavito ya vona, va swi tiva ku hlaya ni ku dyondza ni swin'wana.
1: I ntsako lowukulu hikusa loko u vitisa hi mihandzu a kusukela sexta feira ni ritolo segunda feira a hi li ni ministeri de educação leyi nga boha ya valiara a va dyondzisiwa laha lani va nga suka na vanyoxile swinene va swivonike swa ku eka kunene alfabetisation bya famba va tsala ban va hamba bank kona entangu na hina hi seketela hi nyoxa hikusa nompoda le hina swa hi tihlayelaka i nyaka li van'wanyana vanhu va boha va ya valiara entangu hi nyoxile hi resultati leri nga tikuma ka ministeri de educação loko va buyile va ta valiara va hlasa ku eka kunene a va dyondzisiwa uvezo va yamukelelani swi fambaka hi kona ka tidyondzo leti va nyikiwaka.
0: Endzeni ka ntlawa lowu dyondzaka ku ni lavantshwa kumbe i swidyuhati ntsena, nakona i tintanga ta kusukela ka mani ku ya fika ka mani lava titsaliseke ku va dyondza?
1: A hi swo swidyuhati ni majove lani ni 4 wa tintombi leti tiboyaka swikolo ti nga ka ti nga swi kotanga ku va tidyondza nkama wolowo. Ni nge swi koti ku va ni hlaya hi malembe ku ri swa kaza ta ku va leti va malembe ya ka damoni mazi ku ni numeri ya 4 wa majove lama boyaka swikolo hikuva nkama lowu ma nga swi kotanga ku va madyondza.
0: Ndzeni ka mintirho ya tidyondzo i ncwini leswi mi swi tirhisaka swa ku pfunetela ku fana ni mabuku leswaku tidyondzo ti hatla ti nghena ka vadyondzi?
1: Ministeri de educação a wa hi pfuna hikuva a hi nyika amamanuwali nakona hi ni partiri loyi na yena a hi buyiseleke mamanuwali lama ma fasilitalaka swa ku va ava dyondzi na mbuloko va le kaya va va dyondzisiwa na mbuloko va le kaya va swi kota ku va va tilerhela hikolani ngopfungopfu va enceka swi endlaka leswaku va pfuleka tinhloko ku ri ke ni mamani wa xilawa ni ta buyiseliwa hi kartelo lava ma fasilitaraka swa ku vanhu lava swi kota ku lera ni loko va swi kota ku sala na mbuloko va nga yena mudyondzisi.
0: Hi ncini swin'wana leswi a ma ha swi navela leswaku nhlangano wa n'wina wu ta kula u va u yisa mahlweni ku bindzula a mihandzu yinene.
1: Lexi xi navelaka hi navela ku va hi pfuniwa ku fana ni leswi ha pfuniwa hi ka kunene ku ri ka ha swona swa ku ministeri dedukasawu na mitirhisano bya distrital dedukasawu ni xikola fitriya lexi hi nga ka xone va swi kota ku va hi pfunisela a hi na madifikultati lawa hi nga swi koteki ku va hi hlengela na vona hambiloko hi nga swi koti va nga swi koti ku va va hi pfuna hi ku hetelela. Maxipelimeni xa ku va va hi nyeka ntambu laa ku swa ku ndzi swi leswi ndzi swi motive leswi endlaka ku va hi pfula hi ya phambeni hikusa hi ni vaseketeli leswi xi rhalanganyani swi hi nga va ni swona swa ku fikela vhanini hi vonile xikola fitriya yi hi tshulekela hi kusuhi leyi nga ta kuma ku tsema mhaka leyi swi kota ku va hi continuara ku va hi tiza ntizikweni jani xi navelaka leswaku va va pariseli va swi kota ku va va hi tshundzekela leswaku va va va ta vona hi kusuhi va nga swi twi a va bohi va ta swona hi kusuhi leswi va sosesa wu yi tizaka leswaku ndzeni ka swikazato sweswi ta kuma ku va hi dyondzisana na vona swaku ni nga swi kotisakeni ku va hi swi hlula.
0: Hi swona hi tlangelile kambe na yi nge se pfala a hi rhandza ku tlhela u hi byela ndhawu lomu xikola xi kumekaka kona ni xikola fintria lexi xi hlayaka swa ku xikola mani i seketelo muni xikola lexi xi wu nyikelaka ka nhlangano.
1: Xikola fintria ku sungula leswi ni swi hlayeki swa ku va loko alikeri koza kwa hi tsindzekela hi yena a nga hi nyika professori wa formal leswaku va a boya ta kulisa a tidyondzo tezulani a centre d'alphabetisation a centre d'alphabetisation Jones apostolana ni vito byi hlayaka hi lomo bayari depostolan fid marakwena a xikola fitriya i xikola bazi ka dimbalani.
0: Hi swona se eka lava va hakanakanaka ku ya xikolweni hi ku anakanya swa ku hi vakulu ntanga yi khalutile a swi nge he sizi nchumu hi wani marito lawu nga nawu ku va u nga va tsatsi hi wona.
1: A ku dyondza ku na ntanga hinkwavo lava swi navelaka ku va va dyondza va nga tsindzekela hikusa loko hi dyondza swi hi nyika lisima hina lani ka centra leya ku va hi dyondza so ha tiyimbelelela leswaku va hi nyika nkhinkhi a va dyondzisiwa uvuyezi leswaku va va swi kota ku va va vatsutsuma purke da ximotivations maxitambe loko a wu kuma leswaku va hi kuma parseyi loyi a buyaka a nyika projeto vadyondzisiwa lana swa ku va a nga lovhi xikola rike mina hileswaku kazikazi na hi leswi ndza nyika projeto lezi projeto byi renderaka qualquer cosa leswaku va ku pfuna vanhu mobetizandla lana a swi ta hi endla ku va hi takuxa a va dyondzisiwa lezi ku va va buya hi ntalo purke va ta swaswaku mini loko ni suka laha yi ni ta tisa swa ku i lexi taka va xi renderaka vutemelyana na ni kombela leswaku a hi mutori provincial de Maputo a nga pariseriwanga mina ku kotisa mhoni ku dexe ni sungula ku byala swanga a li kona a ni kombela ku va a boya hi kusuhi a ta ta vona swaku the fact a centre d'alphabetisation dyondza apostolani yi kona ya tiza ke leswi a ni kombela swona ani mama.
0: Tanihi laha hi tivaka ha kona ntirho wun'wana ni wun'wana u ni swikarhato swa wona ha tshemba leswaku niko centre ya alphabetisation dyondza apostolani swikarhato swi kona leswi loko a swo khalutisiwa a swi ta endla leswaku mintirho leyi yi tlhavukanya yi va yisa mahlweni ku byala mihandzu yinene. A ku va hi tiva mayelano ni swikarhato kun'we ni swikombelo leswi ntlawa lowu nga na swona hi ta tlhela yi rhamba mamana Bida Abdullah a ku va a yentelela a marito lawa a hi muyingiseni. Hi tlhelo la swikarhato yi nga va yi lexini xikarhato lexi mi hlanganaka na xona.
1: A xikarhato ku sungula i xa hina vanhu hikusa hi kumeleni xirhalanganyo swa ku kazi ma swa ku endliwa hi vanhu ni nga ta xi ta swa ku lani i ncini swi endlekeke hikusa a nomero leyi hi nga na yona namuntlha nakangani leyi na ka yi khulile ngopfu swinene maxi ku va kuleni xirhalanganyo swa ku va swi huma eminon'wini ta hina vanhu hi kumeleni ku nge hi wo tlhelelanyana ndzhaku kutsongo lani ku sunguleke hi le ni 26 wa vadyondzisiwa ka tumero wa ka leswi ka vanhu zero maxi swo swi saleni 17 ku fana ni ano ni primero ano lani hi nga ve ni 23 swo swi saleni 17 nakona majanga ta khelela ntsako porke leswi inkongometo wezu leswaku va hi pfuna vangani leswaku va va ta kumanyana ku va va tsala va lera ni ku loko va vona xivomba xa vona swaku xivomba xa vona xi ya kweni va ta kuma ku va nga hotika vangani.
0: I mintirho muni mi endlaka ka nkongometo wa ku va mi hlohlotela van'wana vamamani ni swidyuhati swaku va kumeka ka mintirho leyi?
1: A ku hlohlotela nkukulu hikuva hi va dyondzisa hi va nyika lesima hi va komba swaku a ku dyondza swi hlaya ku yini hikusa nambi loko va nga swi kotangi ntambu lowu na vahali vatsongo na vahali vantshwa swi ni mfanelo ya ku leswi va nga kula va swi kota ku va va vona swa ku kazi ku ri loko a telefoni byi chata n'wana swa ku hi n'wana nga lwa ni le gari laha loko a famba ngeleni a vona swa ku a xibomba xa mina hi lexiwani entao hi hlohlotela leswaku va nga kazali va nga godoli va ve ni ntambu leswaku va ba xikolo na manjhe ha va vona swa ku va hinteka. Na ni hlaya na loko va yikele ku tsongo hikusa ate mes passado a ne lino ultima alfabetizanda com 80 e 4 anos mas infelizmente a lhe virou todo isso não é só com a kuna lhe angemela no mukulu a na vela com muno a kuma xa xitongo ka leswi a xikota ka ku va xi a xi hlayisa ka ka nhloko ya yena
0: i xiyimo xa makungu ku sukela lembe leri mi nga sungula hi lona ku ya fika ka ntlhanu wa malembe mataka i ntwini leswi a mi navelaka swi vona exikarhi ka ntlhangano wa n'wina.
1: Leswi a hi navela ku swi vona hi ka kunene hileswaku va lani hi ni makungu ya ku va vuyakiwa masala hi tiawula ximazi ya ku so ku dyondzisa alfabetizasan loko wo kuma pariseri loyi a tinyikelaka leswaku va nga hakela masala hi tiawula hi nga va hi khensa porke hi navela ku va hi ya barangeri ni majove now so swidyuhati or hina vavakulu so mazi ni lava vantshwa va navelaka ku va va dyondza mazi na va le ni tingani swa ku va va ya hleka mhina mazi entawu mhina a hi ta endla leswaku va nambi ku ri sinuturno hi hambo ya lefatibyasamu so alfabetizasamu leswaku hi ta dyondza hi ta hinkwawo lava va swi navelaka ku va va xikolo lava nga swi kotanga hi nkama lowo yani.
0: I nkomu swinene mamana Bida Abdullah loko u hlengelile ni mintirho ya Radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelana ni ntirho lowu mi wu landzaka a ku va mi nyikela tidyondzo ka swidyuhati lavantshwa ni hinkwavo lava hikwalaho ka swirhalanganya swo tala va hlulekeke ku va va dyondza kambe ka nkarhi wa sweswi va navelaka ku tiva a ku tsala ku hlaya nambi ni ku konta.

tani xiena a hi nge pfali nongonoko lowu na hi nga mi siyelanga ndzhadziyo tatana mamana muntshwa a ku dyondza a ku siveliwi munhu nakona a swi heleliwi hi nguva u nga va hi kola ka swirhalanganya swo tala u nga swi kotanga ku dyondza hi nkarhi lowunene kambe swoswi u pfuleliwile ku va u nga titsalisa ka swikolo leswi swi nyikelaka tidyondzo ta lavakulu a ku va na wena u ta tiva ku tipfuna hi kola ka vutlhari la ku tiva ku tsala na hambi ni ku konta nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola loko luwa ntamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka.

Oyoyo minsete go rantseka itlele dipatsana wena go ba swingwe ilongoloka ka sekorana montla na itaka ninkambe ya veke ina hi radio Mosambiki Misor provincial di Maputo rito rilombaka David Ntimana loyi a lulamisaka anongoloko lowu a tlhela ku kombisa na hi nga se na eta nkarhi hi fanele ku va ku tivisa leswaku namuntlha hi endzelile emuganga wa ka Xikonele a xifundzankulu Gaza lani taka na Antoni Ludingi Mathosi loyi a tiviwaka ngopfu hi ra Antonio Marcos. Antonio Marcos a velekiwa hi siku ra dash ka mawuwana a nga julu wa 1950 tanile hi vuleke kona leswaku ka Xikonele a xifundzankulu Gaza. Nkarhi lowu a velekiwaka wona a muganga luyana wu save nkarhi wa kolonyi a ku ni leswi tiwaka wa chisa a nga mpalo lwa endliwa hi xikanekiso xa maputukesi la a va balisa a vatsongwana va velekiwaka. Yena a velekiwe hi lembe ra 1950 kambe nkarhi a velekiweke wona a wa chisu se a yi hundzile a nga balisa lero xileswo swi sindzise ku va a balisiwa ka lembe ri landzelaka a nga 1951 leswi swi endleke ku va ka mapasi yakwe swi kombisa ingaku a velekiwe hi lembe ra 1951. Antonio Marcos i wa mune ka kurhela mamani wa yena a ni ntlhanu wa makwavo na vambirhi yena a ve wa ntlhanu nharhu kambe ntlhanu n'we se va luze vutomi a yo sala yena ni makwavo mun'we ntsena. Hi ni ku tshemba leswaku lexi a nga ve xin'we xa swivangelo xa ku va a bile vunanga lebyi byi vulaka leswaku xikwata hinkwaxo xi helele ka mamana ku yo sala mina.

Antonio Marco xitani van'wana vatsongwana va mimfuka yo liyana a dyondzele ku chaya hi viola ra ku endla xigogokwana. Nasunguleke i ra un litre, ndzhaku se a ya kuma leri ra 20 litres. Hi 1958 na se a ni ntlhanu wa malembe na manharhu se a li munhu loyi a swi kota ku va chaya ta leswi faneke kona a xibavhana a nga viola leri ra ku endla hi xigogokwana. A ticha wakwe ka ndzima leyi ya vuchayi a ve Felician Valenti Mbendani, loyi a ni vasati vambirhi. Hi ku famba ka nkarhi, Antonio Marcos a endzelile a ticha wakwe a kakakwe ku va a ya kota ku va a mi bela viola. Kambe lexi fikeke xi mi hlamarisa a ve ku va a fika kuma swa ku heyi, a ticha wakwe se a nga ha swi koti ku chaya viola. Ku fana ni van'wana vatsongwana va nkarhi wolowuyana, a va byele a va nga tsakeli ku va a vatsongwana va tinghenisaka mhaka ya vuchayi, a va vonanga ku i ntirho wa mulweni. Na yena Antonio Marcos a vatswali vakwe John de Souza na Rosa Mugabe hi makhambi yo tala swinene va wohlutile amavhiola yakwe a ku va a nga landzi ntirho lowa vuchayi. Kambe ku famba ka nkarhi va ri pfunile a risima ra mavhiola lawa a loko Antonio Marcos na a nga siya xikolweni loko a kongoma amasin'wini a chaya viola nkongometeni wa ku va a hlongola a tihavo hi rona. Hambiloko a vuya exikolweni a tirhisa viola a chaya a rhantarhanta rhendzelekela hi maxamba nkongometeni wa ku va a hlongola a tihavo leto. Hi lembe ra 1963 a ya tirha edorobeni ra ka Ncayincayi, kambe ka Maputsu a hata a tlhelatlhela hi makhambi yo tala. Hi lembe ra 1967 a ve lembe leri a sungule ku va a tshama edorobeni ra ka Maputsu. Ntirho wa ku rhanga ku fana ni van'wana vantshwa va nkarhi wolowuyana a ve wa ku va a tirha mikintali. Kambe nkarhi wa kona wolowo wa ku va a kumeka a tirha a mikintali a kumana ni mhangu yikulu ya ku va a kumana ni ta ku va a biwa, leswi swi n'wi sindziseke ku va a ya dyondzela timhaka ta box la hi kambe ro rhanga a kumekeke Ferroviario hi ku landza a ya amadlangaleni la a nga xitirela vermele sweswi. Kolano a biwe ngopfu swinene kambe na tiyimisela nkongometeni wa ku vana a kota ku va a hlula a mhaka leyi a mixanisa hi ku sa nkongometi wakwe a li ku va a nga tshuka kuma na timhata ku va a biwa lomu a switaratweni. A ve loyi a humeleleke hi makhambi manharhu tanihi kampion national ka timhaka ta box. Na landza timhaka ta box a nga siyanga ndzhaku a timhaka ta maviola a swi endla ambirhi ka swona. Vunanga byo rhanga a byi khandliseke a ve viola la mina la vulavula na muchato va chata hi lirhandzu.

0: Mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo, muhlayi Juvita Ngovo. Tinguluvi ta makhwati ti chakatsi ku tlula munhu wa makitari ya mibyalo ya ku hambanahambana axifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo, mhaka yi khumbeke 15 wa varimi na 4. Ka mibyalo yi xakatsiweke ku humelelisiwa ngopfu mindzumbula, min'wambu, masinora, marapoi ni mavele ka malokalidadi ya ka Makaneta, Matalani ni xikanekisweni xa Mashubu ni muganga wa ka Masinga. Murengeli wa mintirho ya ta urimi João Mbembele a hlamuxelile leswaku ka nkarhi wa sweswi hi ntirhisano ni xiyenge xi hanyelaka tindhawu leti hi hanyaka ka tona, ku karhi ku landziwa mintirho wa ku va ku hlotiwa hambi ku balekisiwa aka swiharhi leswo. Tatana mun'we ya luzi vutomi a boxa administrativu la Mashubu a xifundzeni xa Marakweni hi kola ka xirhami, moya ni mpfula swi vonekeke masiku manharhu ndzhaku a xifundzankulu Maputo. I tatana wa 52 a a nga li mubyisi wa tihomu a luzeke vutomi nkarhi a nga ha landza ntirho wa yena. Matshamela lawa ya nkama ma endli ku va ku luziwa nakona 30 ya tihomu na yin'we ni 5 wa timbuti, mhaka yi khumbeke 15 wa vafuwi na 1. Ka nhlayo ya tihomu ti feke 25 na yin'we ti file a lokalidadi la Thawula, se 5 na 4 ka Makandza lana ku khumbiweke 10 lavafuwi na 1. Murengeli wa posta administrativu la Mashubu a xifundzeni xa Marakweni Stelio Xiboleka a tsatsiya vafuwi ni vabyisi ku va va landza swileleto swa vurhangeli, ingaku va loko ku cinca ka matshamela ya nkama va rhurhisa swifuwi swa vona ku va swi ya aswibaleni swa ku tshamiseka nkongometweni wa ku va va nga luzi swifuwi hi kola ka matshamela ya nkama. Tintlhari ta vudhawu wa xifundzankulu Maputo ti tsatsiya xitshungu a ku va xi tshimamisa uvhikele ka xirhami leswaku xi ti vhikela ka mavabyi lawa ma vonekaka hi ntalo ka nguva leyi ya wuxika. Swin'we ka swileleto swi vekiweke hi tintlhari ta vudhawu i ku yambala majesi, ku tshama ka tindhawu ta ku kufumela na hambi ku yambala mamaskara a ku va ku vhikeliwa ngopfungopfu mavabyi ya mukhuhlwana. Mintsatsiyo leyi yi endliwe hi murhangeli wa mintirho ya ta vudhawu wa xifundzankulu Maputo Daniel Cheman a yingeseleke hi ku basopisa ku va ku nga pfurhisiwi makhala ni ka miminti leswaku ma horheketiwa hikuva musi lowo u nga pfuxa mavabyi man'wani handle ka ku pfuxa tinghozi ta ndzilo. Murhangeli wa doroba ra ka Matsolo Julio Paruki nyamuntlha a govile varhangeli vantshwa va mintirho ya ku hambanahambana swa doroba leli kun'we ni murhangeli wa komponi ya Agwesaniamento yi thyiwaka Emash. Milagre Manyiki hi yena a goviweke swa nga murhangeli wa komponi Emash nkarhini wa kona a vuleke leswaku a yamukela komponi leyi na a swi tiva leswaku dorobeni ra ka Matsolo lembe ni lembe ku ni ku xaniseka hi mati ya timpfula, hikolano ku ta sindziseka a tirhisa vutivi ni vutlhari a nga na lona ka ku luka makungu ya ku va doroba ra ka Matsolo li kumeka na li khululekile ka mhaka leyi ya ku tala ka mati ni tindhambi. Manyiki a engeteli ku vula leswaku ku ta dyondziwa nakona leswaku hi kwini lomu ku taleliwaka hi mati, hi tini tindlela ta mati leswaku ku poniwa ka mhaka leyi ka muganga lowu wa xifundzankulu Maputo. Hi gamesa hi mahungu lama yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana vatsongwana va nga ta kombisa ka xifundzankulu ka mazogu xixikolari ma nga ta endliwaka masiku mataka a xifundzankulu Ngembani, se va ya mahlweni hi ku tilulamisela. Mahungu lawa ma ta na Annabella Nkumbe.
1: Hi wa munhu lweyi Grado Moçambique a kumekila Instituto de Formação dos Professores, lomo abuleke ni vatsongwana lava tilulamiselaka ka swenge swa ku hambanahambana a ku ya ka mazogo desportivo escolares a xifundzankulu Ngembani.
2: Vito dzanga espera ser lhe para fim. Ginástica. Ele não famba. Zo famba kahle.
3: Tabuyani tete Ngembani.
2: Tabui, tabuyana yo.
4: A vito dzame Emilena da Lércia. Jogos tradicionais. Ah, mas treino uma famba caixa.

Vito Dranga e Tomás Magwagwa, menino como é que acabou o bindro, lini acabou o combiço, drano ngono kulubu. Kumwe na malumi, Júlio Mavota, yene anga kambisiza o bindro li. Kumwe na Jajana Fátima Vidade, anga lula misa nongolo kulubu, ingela ya shiradio. Hine, himina vereda vungise tile drinene, ku nongolo kulubu. Wa vancha wa xtiva mungano wa xtiva leswaku hikola ku va hita nyoxisana enhleni ku tinhloko mhaka leti talisema ngopfu swinene hi fanekele ku byatshana swa nga vancha hi pfunana ku va hi kula swin'we hi kula xikan'we mine Tomanja ni fanele ku kula ni famba ni hluvukisa vutomini bya mine na ni notch ni fanekele ku ku khoma wena hi voko hi kongoma xikan'we hi famba xikan'we ku va hi ta swi kota ku hluvukisa vutomini bya hine na hi ni xikan'we hi leswo swi endlaka ku va hine vantshwa hi ve lava va ku hambana lava va ku saseka hi ku mu vona phemu va swaku wo phatima munhu hikwalaho ka ku a pepile moyeni hi leswo hi swi xuvelaka ku wena munghana hi leswo matimba vutivi i ni vutomi lebya ku saseka hinkwaswo leswo na xikongomela wena u ku amen.

tiva leswaku nga hi kuma hi 102.3 FM ka Matsolo kumbe 90.0 ka Ponta de Ouro, 89.0 Magudi kumbe www.rm.co.mz kumbe 923 ka TMT.

a mhaka ya namuntlha hi fambelana ni vutomi bya timbangi ni mabyalwa ndzeni ka vutomini bya hina vantshwa. I nga vutomi lebyi byi endlaka ku va minchumu yinyingi yi honeke hikwalaho ka vutomi lebyi. A nga ve xini lexi vadyondzisi va xi hoxaka, vamakwenu va xi hoxaka kutani vantshwa va tipeta ka tindlela leti ta mabyalwa ya xivochongo ni timbangi. I vanyingi vantshwa va kumekaka switaratwini inge vo va vanhu va kalaka mbangu ya ku etlela. Nakone va ni mamani, va ni papayi, va ni vadyele, va ni vamakwezu, va ni vamakwavu, na mi va kunyadza vana vophe. Kambe mabyalwa ni timbangi hi tone ti endlaka ku yene a tshama ka vutomi lebyi. Vambeni va patsa ni ku kuma mavabyi phe, ku va vona swa ku va lalile. U vona muzimba wa ku a wu ve wu saseka kambe xoxija wo cinca hikwalaho ka timbangi hikwalaho ka mabyalwa ya xivochongo. U mu vona muntshwa na a cincile a hi ku a nga khaneli a nga pimisi hayikhona wa pimisa wa khanela wa swi tiva leswi a fambelaka na swone wa yi tiva ndlela leyi ya ku biha a fambaka ha kone nakone a nga swi koti ku yi tshika hikusa i vutomi bya toxico dependencia leswi hi xiputukezi i vutomi bya mavhisio. Vatswele va hoxa kwini? Vadyondzisi va hoxa kwini? A nandzu i wa mani? Kambe a hi juleteli a nandzu, a hi juleteli lweyi a nga ni nandzu nada. Hi juletela ku tiva leswaku a nandzu i wa mani ina. Nakone i ncwini leswi swi nga enciwaka ku va hi ta pfuna vantshwa a ku panda ka ndlela leyi ya mabyalwa ya xivochongo, ka ndlela leyi ya timbangi. Hi pfuna lava va buyaka, lava i nga vana sweswi, kambe hi tlhela hi pfuna lava va nga tipeta ku va va suka.

0: lowu ni ngo loko lavantshwa va ni byi ti wu vilelaka mavonelo yakwe henhla ni ku nhlokomhaka leyi ya nkoka swinene, u nga kota ku siya a mensaje kumbe a papela, u hi rhumela papela ku nhlayo Yesu ku va hi ta vudyondza ku nongonoko lowu. U hi rhumeli papela, tswala hi Xiputukezi, hi tswala hi Xichangani, hi Xitsonga, hi Xinghizi, hi ta vudyondza kola ka nongonoko lavantshwa va ni zvito swoswi. Hi ta famba hi ndlela ya vunanga. Sala u pimisa, sala u pimisa leswaku hi nga yinceni hikuva hi ta pfuna vanhu lava, kambe hi mani loyi a nga ni nandzu, hi mani loyi a hoxaka, ku honeka kwini, hikusa mapalestri manyingi a maprojeto hi manyingi tali hi maorganizations malwaka ku va vanhu va huma ka tindlela leti, kambe a vantshwa va simama ku nghena ka tindlela leti, i mpfini leswi swi honekaka, hi mani loyi a hoxaka, ku honeka kwini ku va leswi hi nga swi koti ku swi susa ka sociedad Jesu. Hi ta buya ku nga le khani vunanga lebyi bya ku xonga
1: swinene. Praya, praya, jingoni mbonderu, ceramica, ceramica.

0: 16 horas na 28 minutos namuntlha hi khanele hi mhaka leyi ya nkoka swinene kasi hi mani lweyi a nga ni nandzu loko hi ne vantshwa hi tipeta ka ndlela leyi ya ku phuza mabyala ya xivhochongo hi dyahetela timbangi hi fambe ka ndlela leyi ya ku homboloka hi mani lweyi a nga ni nandzu i vabyele hi yena muntshwa kumbe a nandzu wu ka vanghana lexi va nge mamage influencers loko u navela ku nghena mpfhukeni namuntlha kumbe ku nkama lowu ku va u ta siya mavonelo yakho ehlweni ku nhlokomhaka mhaka leyi ya ku nandzika ngopfu swinene hi kungeli kumbe khoma foni xoswi 84 32 12 28 7 kumbe 82 31 05 751 leti i tinhlayo wena u nga ta ti tirhisaka ku va u ta nghena mpfhukeni na wu hlamula xivitiso lexi xi paluxaka leswaku hi mani lweyi a nga ni nandzu loko hi ni vantshwa hi tipeta ka tindlela leti ta madroga na hi li vantshwa phe u mi vona muntshwa wa ku xonga a nga ha sasekanga muzimba wu cincile hikwalaho ka mabyala hikwalaho ka timbangi kambe ku za tlhasalano i njhe ku yo hava education u kalanga ka anga ka wukhanga kumbe vatswele a va mukaukanga muntshwa lweyi ku yo hava education u kalanga dyondzisiwanga hi mani lweyi a nga ni nandzu Albertina Augusto wa yi tsalela lani na hlaya leswaku ninguém tem a culpa, atualiza o português. Ali ninguém tem a culpa. O que devemos fazer é procurar uma solução para ajudar todos os jovens que estão neste caminho. Carmamba Albertina é um ano inglesete com suquela Magudi e Alfredo Moyane. Atualiza o jovem que se meteu no caminho é que é culpado e ele deve ser responsabilizado. Ok? Marlina Kusukela Zona Verde, atsalelishaku, os pais são culpados quando o jovem começa a consumir drogas, começa a beber. Os pais é que são culpados, pois não lhe deram a melhor educação. O Eneke Mungano, o Liine, Xoxita, Mukela Munguiseto, Wakujanjeka, Hoyo Hoyo. Alô?
1: Alô?
0: Ji pelile papa hi vito na kumeka kwi
1: Fernando Guevane ka machete
0: hi Fernando na ka papa u itwile mhaka leyi na munhla
1: ya yiti
0: inga hi pfuna papa kasi ku honeka yini
1: avana avala ku yisi la tolo va ku rhe loko va tele va kombu kom tawuta ali ko te or tra pasar la ta papa
0: Bona
1: bana ba banyungi laba ba ba moka tshotsong a famba yeng ka mitiri ba ngone ba ba ba benkani ku ba ntsa yini ba so ba tsha tsha ba tsha ba ba ba tsha tsha ba la ba ba kolongo ya a go ba tsuma ke ndawo a di tla ba ba utala laba a di mer ba yor ya o ka nna ba ba ka le mundu ba o ka o ke yo
0: oh
1: a ba ka di mina a ba ka di mamani voti khata bona ke rena a famba vaka sala bona
0: e mo hone le ya golidi lao ka ba mshene le papai
1: amma
0: kuskela kui
1: kuskela le mo tsaki
0: ka ba mshene le papai
1: e papai wa eleuterio go wa
0: papai wa eleuterio e papai fernando ka ba mshene le papai fernando
1: a terka
0: ka ba mam mwingisa temfukeni hoyo hoyo
2: oi okay
0: Dripelile i zwito dza mani lidzi.
2: Ukanena Jose.
0: Jose. Mm. Mm. Papa wanga Jose. Inaka papa Jose. Uituile mhaka yana munhle inga ipfuna.
2: Ya akona lo anga nenantsi loko munhu andi beta ka mishumo le ya ntsaka.
0: Anga kona lo anga nenantsi.
2: Na, se uri randza munhu lo uti beta ka mishumo le ya.
0: Mm.
2: Ntao yena yena fanele uti controllera ye. Leswaku munhu anga vhe akumana nantsi loko akati adirisa ti gela ka ye.
0: Mm.
2: Yena yena ti jaya kuti akona lo ati mudaya ka.
0: Na kone kutala ka va ka lava hi nga vulavula na vone va hlayile swaku lweyi a nga ni nandzu hi vatswele va nga ni nandzu hikusa hi vone va kalaka va nga mu dyondzisanga hi ndlela lowunene
2: a mi tsala ni nandzu njhani porke no tiva ku tsala se a nga tsali mbilu ya yena munhu luya
0: okay a nga tsali mbilu
2: a nga tsali mbilu o tsala munhu a munhu yena tibeta ka michumu leyi rhandzaka yena.
0: Mhm.
2: Oh, and on le swi loko fanele ku ku a fumu so wena u.
0: Oh, okay.
2: Ke go bra go tabe ku tsema mhaka hinkwayo. Na unga hi ku ve a mamani ku ta mukota le a nwana u ta mutloko le swanga huma ikwini le. Ko mbe na to dreswa ka ya ntirweni. Ku hala ntirweni a yenta le swa yenta ku hala ntirweni.
0: Mhm.
2: Wena u swi swa wena to swa ka ntirweni. Mbe yana suka pomba tanga pomba dasa yena ku sinanga ko. Oh. Nda afumo hone fanele ku tsema hinkwaswo leswi singa hakumiki.
0: Mm.
2: Kana ku ta ve ku hanye ka hanye wa wena.
0: Inkomo xinene papa hi kula ka mavonela lawa.
2: No,
0: and mom. Sali ku zula, sali ku zula. Ta vona na Vicky Dritak. Ku ni ma banana kumbi swipfaki kolano.
2: Na ku na ntio.
0: Ah papa, non può due tungela na ungana swipfaki kumbi tisengela. Kan mom xinene sali ku zula. João Alfredo, aí, Jumeli Tralo, na Celestra, quem é culpado é o pai. Eu sei que muita gente vai me julgar, mas o pai é que é culpado quando o filho consome álcool e drogas. Enquanto não deve consumir isso, enquanto está a estudar. Ei! E mensagem já João, anga tsalanga lishaka ikuma kwine nakona i mensagem já kwe na wena unga xikote ku zhumela papela hi nhlayo leyi palushaka 860411486 mwingiseti mfukeni hoyo hoyo. Alô, ikungeli 84-32-12-28-7 kumbi 82-31-05-75-1 mwingiseti mfukeni hoyo hoyo
3: hoyo hoyo papai makwakwa
0: kaini mamushunene ajitri na muntla dra nika jatele mani mamana nyanombi lwe
3: yene
0: na muntla inge uka uke au danganya muntla
3: Ni dile.
0: Ni ku twa hansi phe mama.
3: Eh,
0: na ka mama, yena makeni.
3: A le kuni ngena makeni, avatshele avana nanzo.
0: Mm.
3: Loko avatshele, ni nga hlaya mini dile, ni nga hlaya mumbeni.
0: Okay.
3: Avananga mini ni vatshele ndzeni ka kereke. Vakula kona ya. A papa o bona avasiya na vhadu vatsongo. Vasala na mini ni tsala ni va hunu manje ku va xivono xo ku vone akandlela le mini ni hanyaka ka yona ya kereke kumbe futhi ni nga tlhela xo ka ha timhaka ta papayi ku hambi hi lava nga ni va papayi va jinga njhe va endlekana ja ni nga tlhela xa ku i ndlondya munhu loko a nga xi tivi xa ku a ku hanya hi swini wona u n'wi komba ndlela ya ku hanya yene a yala ku mukomba a landzisa a ndlela yake konta hi leyinene a xi nga ni mungani papa yi xa dlaya mina munhu loko ngo dya ku ni kokela xikheleni na ni swi vona swa ku ni apela xikheleni ni nge pfumeli maja vana va xoxi vo kokananana kuthi loko a li la barderi portula i nge hi loko ve swi chulula swibochongo swa kona papayi
0: xo tala kolana.
3: Hey, akuna wa joga ku hempo tshuko xa hambi hi mini nga tlela voni jani joga ka vo.
0: Mm.
3: Je tsaka ha ta papayi loko va jela ava dikulandisa andlela ya inene. Jai papa saka zara tanga melu manga kesa ku ini bapa lama fabrika ya ya ku amba chibochongo ai vai nyosha ku abedi shita pumbeka. Majuku kumasha ku naga aku pumbeka nchomu pamba.
0: Aku pumbeka.
3: Kona basa kiki ku kuni lava pamba kasa na wawa vona vanga ni shoku lava pamba chibochongo la. Wawa vanga sada ku kumbe shina kavu nvata maja chibonsha ku pela vondo vai nkwa.
0: Yeah yeah. In commission and Mamma, Mamma,
3: so long ago and Garadulan.
0: And you go to Anga.
3: Look, oh, Jungula, and get a justice or a garadu.
0: Okay, in Tamujungula, Robert Munjo.
3: Now, and then you go Jungula, Chow, Bamakwa,
0: Karimambo. Munset and Fukini, Hoyo Hoyo. Inkomo shinene dripelile vitu na kumeka kwika ko epa 84 32 12 28 7 com 82 31 05 75 1 mungano namuhle ikola hi vulavula hi mhaka le ya nkoka shinene I mhaka le khumbaka avutomini bya hine vantshwa I ncini lexi xi encekaka ku va ku tala ka hine hi tipeta ka tindlela leti ta ku homboloka tindlela leti ngopfungopfu ta majala tindlela leti ta xivochongo tindlela leti ta timbangi hi mani loyi a nga ni nandzu loko hine vantshwa hi kula na hi tipeta ka tindlela leti ku hava a education inje ku hava swileleto kumbe a education kumbe swileleto Shikone, a leshi shenche kake kuhine vancha ayingisi. Mwingiseti mfukeni hoyo hoyo.
4: Le ungata mkuluko.
0: Jipe dili papai.
4: Ele kama mkuluwa.
0: Na mini. Vitu na kumeka kuhi papai.
4: La nubula na armindu Carlos Kusini. Ale kama ku.
0: Kama ku. Papai, nga ipuna kumagali.
4: Good one. I shall come and have a cancer and cancer and talk to you when we in a little room. Mom, from Bagamuin, people who do
0: can mumshin and papa can mumshin.
4: Me cancer, Abbas, Mamma, wow. Bana Mountain is important in Ghana and the massive outside and then now for Mamma. Yeah, and so and fool. I'm going to go to the house and see if I can get a little bit of a tree. I'm going to go to the house and see if I can get a little bit of a tree. I'm going to go to the house and see if I can get a
0: little
4: bit of a tree. Okay. Look, here I'm going to Wei aku muakan ada sih suka senangai kona semua siapa hukum be asih kuaya sih terus asih mesti sedi binzu. Menani kanela kan yang bunam songongu. Ambil nengak kita suku nzai deh kumsha desejam.
0: Kuskela desejam malam.
4: Ya kuskela desej. Namun kanan trinta kuat.
0: Sebuah pengalaman. Experience.
4: Ya sebuah experience. Ele só acha o dia. A kuna muno ta ku dlela ka swa ku leki xa ku biya a loko nchumu xi nga ku vuyiseli bindzu a wutonwini wena u fanekele u hambukelana hi xitano loko ni lavisile ka malembe hinkwawo ni nga hanya ka wona ni kumeka ni ndzaha ni kuyini kuyini ni swi vone leswaku leswiya leyi a swi ni tiseli bindzu wutonwini ra mina
0: okay
4: ni vhela ni hambukelana na swona se loko hi ya hi majala ya kuva matsutsuma mazadza mazadza antiso a munhu ye a fanekele a ye a va responsible wa ye
0: a ve responsable
4: ku fika ka timhaka leto
0: 30 segundos papai
4: la munhu mwanyana
0: ani ku hi 30 segundos nga swi kota ku ku hamba nkatsakanyo
4: Hey, leswaku papai na mamana va ni tlalile va ni wundla hi wusiwana entan a mina leswi ni nghenaka ka swona vona va ngheni ka swona Avangeli ka swona
0: avangeli
4: ngopfu vatsele va lwani kulwa loko a ho xipota ku va hinisa vatsele ina nga ngheni ka ndlela ya ku
0: avana nandu
4: avana nandu
0: inkomo shinene papai
4: inkesile papai
0: kan mo shinene
5: Hi ta vunana Vicky Dritak.
6: Ni khense ngoku, ni khense ngoku.
5: Salutos. Você, eu também tenho você. 84 32 12 28 7 com 82 31 05 75 1. E a mukeli a tralwa já mungano wejo ali saudações, espero que estejam bem. O jovem é culpado de toda e qualquer coisa que faz para si. Boa tarde, obrigado. Anga tralanga vito. Mujano já mungi sete. Oi, oi, oi.
7: Sou eu numa coisa.
5: Sua famba, papai, o NQ.
7: Não, na verdade, eu sou dom.
5: Me traque em golfe, coloca o barco nele, ninguém está se tudo já.
7: Ah, nela que eu vou te dizer uma coisa.
5: Vou te dizer, papai.
7: Abusa, ué, na outra, lá, lá, lá, lá, lá, né? Se eu não sou filho, ué, não sou filho, ué, não sou filho, ué, não sou filho.
5: E maga um, papai? Nikutwela Hans.
7: Mungwana mungwanyane swa leshi ashu wana u suku shubo yena so ane shi wana u suku shubo auto ngenda yena.
5: Okay, okay ta yene.
7: Yeah, okay ta yena manje. Kuna lava va komba ku ndlela leswaku leswi a swi kahle.
5: Okay.
7: When Ulara de Mozambique, Nan Utira, Lara de Mozambique, she called out the end of a gamma of Kokabo, hey, get a laugh.
5: Impel.
7: There's a woman of one of the woman of one girl of what is in there, and so she was in there. Why end and Chumu is shown, of course, shown according to Makwera, so I saw, and I could just say, not a mockery as soon as Kusuma Kangu swayed away. In person, Jackson, I want to stick it.
5: Se wena u kongoma hi tlhelo leri dza ku vatswele avana nandzu
7: avatswani na vaya bona va kunga endleka vanwana va kombi xiko a ndlela vanwana va komba ndlela kutike avangana lava va ta ku va ta tlangana vona lana vaya va va wonga wonga lava ya loko mina ni swi vona hala makaya hala a ku na mindzi liya ku avana va vona va nga pfumeli leswaku va huma no siku handle a va nga swi lavi.
5: Okay.
7: Mas, no Kubuka na mamona, babo, no Kufika Karwason, do Vaya Igreja. Babu Yakaya, Feta, Vanya Guanti, Wakutira, Nakaya, Vamasumin, and Baba Tira, every Akar, and Munu, the Gasa Goku, got some of our town.
5: Okay.
7: You also want to go to Gino, when up by Ufambin to win.
5: I'm going to go to the house. 16 horas na 47 minutos kunga likhale ta jamba a mujonzi silweye hinga vulavula na yene a jamba ka escola 30 de janeiro a escola 30 de janeiro as fundrankulu Maputo a sikishwelele to swa kenhleni ku makale nakone hani kama ku vaita yamukela va inseti vejo 84 32 12 kumbi 82 31 05 75 1 hoyo.

0: 84 32 12 28 7 com 82 31 05 75 1. Mwengisete mfukeni, jupelile.
1: Au pele madrak.
0: Ei, papai wa mine, wa masiku ya kutala, unjani?
1: Mfukeni mati basi kwe.
0: Na mine ke. Na ukumeka kwe kako?
1: Mayakwala kama po, kama swing na.
0: Mhm. Ina ka papai, yena makeni. Ikutela hansi papai.
1: Ama siku la mimi kwa mimi ngapa yona le baba pae bae na banga kula yo. Mm. Ana anzo au na baba pae au na mama mana. Ni ina ama Jehovah ya school zwa eti koti ku loko vha ku swiswa swinene swi famba hela hela ndzele. A kuna anzo wa mama mana la kuna anzo wa baba ina anzo wa hini ma Jehovah ya nyakwaka. Ni swi dzinga dzinga tsanda ku dzinga enomba.
0: Okay, ina anzo wa hini.
1: Ki.
0: Okay. Se wayala loko va ku ananzu wala ka vatjele.
1: Ah, ni yala ngopfu kereke.
0: Mhm.
1: Lo muka ku tshilala lo mishi putukeze lo mhayi fambe na mamana kumbe mamana ku nyika mali ako va tshilala mi ofisi.
0: Anga hlayi leswi.
1: Hayi khona, ni famba nehle ni vangani va mina lava va ku mbulava ku vamba le mabuluku va manyikisa.
0: Mhm.
1: Ya kwene ya kole mafareni le ga ma tle hi lwa fundi ni kwani.
0: Inkomishinene papa yikola kama vunela yako. Eya.
1: Ngoku khuluma na hongwana.
0: Ni nyimela xipfaki kolana.
1: Ngoku kho ni fambe ile me.
0: Ciao. Sessas horas na 56 minutos, xoxo em Camaguva, e a Mkela Majito e a Mujonzi Silvia Hinga Vula Vula na Yene, Kusukela, Escola 30 de Janeiro, Escola Secundária 30 de Janeiro, as fundos em Chacamacholo Yene, Agani Xileleto Xinying, Kuva, Atasiela Kakuhine, Vancha, Ni Hinkuavo, Vachele Lava, Vakumeka Kakunongo no Kuezo, com Camalu.
2: Vito ni Manuel David Ambaco, professor wa língua portuguesa, Escola Secundária 30 de Janeiro. E lexi xi endlaka vana va dza timbangi kumbe ku phuza byala hi nga hava vanghano ni swilo swimbanyana swa ku va swi vonaka loko va le mugangeni. Hi swikombiso swikola xezi swi kumeka a Bairro Matola, entawu vanhu va vanyingi va tshika swikola i ku tala ka vamajaha ni tintombi ta muganga lwani ti phuza hi ntamu byala iswi a vatsongwana va swi vona entawu vana vona va navela ku swi endla ivi swi va endla va phuza byala ni ku dza timbangi.
0: Kambe inga hla leswaku ananzu ukola ka vatjwele kumbi ava jonzisi ni vo vani vone vanga ananzu lo
2: ku hlamula xitsileswi inga hla swa ku ananzu wa vana inga hla swa ku vatjwele matsongwana khelo na hini va jonzisi hi maka munhu ni vula leswi hi swikombiso a aliga sa un comunidade escola inga kaya ni xikolweni azivezi swa falhara ntawu swi endla swa ku vatsongwana va kumeka va le vulnerable leswaku va kota ku dzaha timbangi ni ku dzisa mabyalwa. Ntawu leswi swi endlaka swa ku vana va kumeka va le vulnerable kusa kama wunyingi va le kaya hi xikola va tshama nkama wutsongo ntawu swi va endla va phuza mabyalwa kusa nkama kunyingi va wu heta na va ni vanghani va vona handle. Hi zama tindlela hinkwato hi nga ti kotaka leswaku hi va tsatsiya loko va buyela ni xikolweni a va dakwile naswona ku tala ka vona va buyaka a va dakwile va vitaniwa hi vanghani va kona lava dyondzaka lana. Ntawu hi zama tindlela ta ku hi identifika vanghani va kona ntawu hi zama ku bula na vona kambe hi vitana maphoyisi leswaku ma va teka ma va yisa lomu faneleke leswaku mara hi ta hi vitana maproblema ya xikolo. Nghosi hi ku kongoma hi nge hlaswa ka si na humelela majaha hi na vo masipa sama ku vana va huma va buya xikolo na va dakwile kumbe hi va tsumbuliwa swa ku va dakwile ntawu loko ku humelela leswo hi zama tindlela ta ku hi vitana maphoyisi kumbe hi ni mpfumelelo wa ku hi byela primera xikwadra a nivel da Zidada Matola leswaku hi humelelo leswi ni leswiya ntawu va tshindzekela maphoyisa leswaku va ta hi pfunisa hikusa swa hi karhatela tanihi xikola ku va hi lidara ni masiwa sama ya byala. Xa ku sungula television ni nga va byelaka tanihi xitsatsiwa i ku va va pimisa hi vumundzuku bya vona loko munhu a vona va va pfuna ku va va tlulela a swikazato leswi va kumanaka na swona ntawu swimanyana ni nga byelaka la a vatsongwana i ku pimisa hi vumundzuku naswona va nyika lisima vutomi lebyi va nga na byona.
0: Tomás Makwakwa, Fátima Vidade, Júlio Mavota, Vakusali Sicola Calijanjo, Lidri Engana Jone. Rambanini, Davonana Vicky Dritaga, Lucrico, 16 horas na 10 minutos.

Mahungu ya madyambu ya xifundza nkulu Maputo, muhlayi Juvita Ngovo. Tinguluvi ta makhwati ti chakatsi ku tlula munhu wa makitari ya mibyalo ya ku hambanahambana axifundzeni xa Marakweni xifundza nkulu Maputo, mhaka yi khumbeke 15 wa varimi na 4. Ka mibyalo yi xakatsiweke ku humelelisiwa ngopfu mindzumbula, min'wambu, masinora, marapoi ni mavele ka malokalidadi ya ka Makaneta, Matalani ni xikanekisweni xa Mashubu ni muganga wa ka Masinga. Murengeli wa mintirho ya ta urimi João Mbembele a hlamuxelile leswaku ka nkarhi wa sweswi hi ntirhisano ni xiyenge xi hanyelaka tindhawu leti hi hanyaka ka tona ku karhi ku landziwa mintirho wa ku va ku hlotiwa hambi ku balekisiwa aka swiharhi leswo. Tatana mun'we ya luzi vutomi a boxa administrativu la Mashubu wa xifundzeni xa Marakweni hi kola ka xirhami, moya ni mpfula swi vonekeke masiku manharhu ndzhaku a xifundzankulu Maputo. I tatana wa ntlhanu wa makume wa malembe na 20 a nga li mubyisi wa tihomu a luzeke vutomi nkarhi a nga ha landza ntirho wa yena. Matshamela lawa ya nkama ma endli ku va ku luziwa nakona 30 ya tihomu na yin'we ni ntlhanu wa timbuti, mhaka yi khumbeke 15 wa vafuwi na 1. Ka nhlayo ya tihomu ti feke 25 ti file a lokalidadi la Thawula, se 54 ka Makandza lana ku khumbiweke 10 la vafuwi na 1. Murengeli wa posta administrativu la Mashubu a xifundzeni xa Marakweni Stelio Xiboleka a tsatsiya vafuwi ni vabyisi ku va va landza swileleto swa vurhangeli, ingaku va loko ku cinca ka matshamela ya nkama va rhurhisa swifuwi swa vona ku va swi ya aswibaleni swa ku tshamiseka nkongometweni wa ku va va nga luzi swifuwi hi kola ka matshamela ya nkama. Tintlhari ta vudawu wa xifundzankulu Maputo ti tsatsiya xitshungu a ku va xi tshimamisa uvhikele ka xirhami leswaku xi ti vhikela ka mavabyi lawa ma vonekaka hi ntalo ka nguva leyi ya wuxika. Swin'we ka swileleto swi vekiweke hi tintlhari ta vudawu ku yambala majesi, ku tshama ka tindhawu ta ku kufumela nahambi ku yambala mamaskara a ku va ku vhikeliwa ngopfungopfu mavabyi ya mukhuhlwana. Mintsatsiyo leyi yi endliwe hi murhangeli wa mintirho ya ta vudawu wa xifundzankulu Maputo Daniel Cheman a yingeseleke hi ku basopisa ku va ku nga pfurhisiwi makhala ndzeni ka miminti leswaku ma horheketiwa hikuva musi lowo u nga pfuxa mavabyi man'wani handle ka ku pfuxa tinghozi ta ndzilo. Murhangeli wa doroba ra ka Matsolo Julio Paruk nyamuntlha a govile varhangeli vantshwa va mintirho ya ku hambanahambana swa doroba leli kun'we ni murhangeli wa komponi ya Agua y Saneamiento yi thyiwaka EMAS. Milagre Manyiki hi yena a goviweke swa nga murhangeli wa komponi EMAS nkarhini wa kona vuleke leswaku a yamukela komponi leyi na a swi tiva leswaku dorobeni ra ka Matsolo lembe ni lembe ku ni ku xaniseka hi mati ya timpfula hikolano ku ta sindziseka tirhisa vutivi ni vutlhari a nga na lona ka ku luka makungu ya ku va doroba ra ka Matsolo li kumeka na li khululekile ka mhaka leyi ya ku tala ka mati ni tindhambi. Manyiki a engeteli ku vula leswaku ku ta dyondziwa nakona leswaku hi kwini lomu ku taleliwaka hi mati, hi tini tindlela ta mati leswaku ku poniwa ka mhaka leyi ka muganga lowu wa xifundzankulu Maputo. Hi gamese hi mahungu lamayelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana vatsongwana va nga ta kombisaka xifundzankulu ka mazogu xixikolarix ma nga ta endliwaka masiku mataka a xifundzankulu Ngembani se va ya mahlweni hi ku tilulamisela. Mahungu lawa matana Annabella.

0: matirhelo ma famba njhani?
1: Ma kazata maja ma rhandza porque byi ku ganya byo teka premier lugar kuma poti province.
2: Vatsongwani va swikolo na va kombisa ku tsaka hi mafambelo ya mintirho ya ku tilulamisela ka vona ku ya kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogo sportivo scolaris hi 13 August hi nga kaya na ku ya fika se swi ka stembu ra taka.
3: Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

kan mambo hiyo vita nguvu ngovo e maungula wa misukote ke kutlala kambe me fixela wona hinkamalo wa majambo ya wa ntlano dza setores na 8 minutos loko hetava dza setores 15 minutos nongono kwa matrela hina u ikomba nongono ko wa tamafambela manene switaratwin kutani hi ti yimisela ku va mi fikisela nongonoko lowu sweswi i nkama ku va hi kokanyana moya hi wunanga. Rambile byin'we ka vunanga bya Top Feminine 2003 Belita na Domingas.

0: hi fanele ku xixima hi tindlela hinkwato mafambelama na le switirhatweni. Hi amukelani ku lelela ka Alberto Langa, lweyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya ha landzelaka ya xichayina xa vuhaxi. Ku je ku engeta.
1: Tiva ta mafambela switarhatwini.
2: Fikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Ezasetores, 27 minutos na 15 segundos e gamele kutoa nongonoko wa tamafambela manene switarhatwini.
4: Bola no belo avô clash matzi lo akalta ke shkarka campo. Akalta belo ak sungula, akalta belo ombere, afulamela aya mahlweni, aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyimu sentango.
5: Ndi mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo. Wasa tanga bela ka nwana wa ntano wa tiweti, atsulela belo wa mpepo.
4: Kasi yena endla yini?
5: Sati wa mbwe wa mpepo, nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo. Wasa tlwe, a yenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka. Makambe manyingi akomba ku karateka
4: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluze mati manyinge leso swini mangu ikulu
5: esi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tihweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
4: xinwana xa kusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
5: wavo swikomba ku veni wa satilweyi hayendi leso hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
4: swikahle swinene hikusa hikwenda loko switapunisa nwana wa yena swoswi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
5: swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
4: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
5: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
6: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
7: Mana, nyamutlhela mugangeni ku ni vanhu vanyingi.
8: I ntiyiso, wa mi vona Paulo hi liyani a wa buya.
9: Ma vona vamakwezu, u tshama mi swi twa va ghanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka HIV.
7: Maendlelo mantshwa hi wani ya kona?
9: Aka xibedhlela va ghanela hi lena. A maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka HIV ma vhikelelaka eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
8: Leni, incini xoleso.
9: Leni, i prepe. Za ku yantse hi ku tlhava swa ku tivhikela ka HIV. Aka lowu ka la HIV a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo. I dozi dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
7: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawu ya HIV.
9: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
8: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi liyin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146 ka TMC 82 149 kumbe 1490 ka Movitele nakona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linha pensa ku tivhikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.
3: zaku ka stoloni ushavisi za setora 32 minutos Jim Dludlu African Dimension.

0: Kani mambu mwananga Candido. Kani mambu mwananga Cecilia. Ni kensile ngofu. Mine Julieta.
1: Amana Julieta lo kensa kavana vayena, Cecilia na Candido va swiitwa toropendra Paris ya France lombanga ku nkamalu.
2: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas em Camões, Sautelo Marungula.
3: Sautelo Wamajungula. Nogonokoma Jungula, Sujuana, Jumana, Yashi Funjankul Maputo.
4: Repelile Mungsedo Kuranzeka. Tinguluvi tamakwati tishakatsi kutula mune wa makitari ya midzwalo ya kuhambana hambana axifundzeni xa Marakwena xifundzankulu Maputo mhaka yi khumbeke 15 wa varimi na mune. Tatana mun'we a luzi vutomi a poxa administrativu lamaxubu axifundzeni xa Marakwena hikola ka xirhami moya ni mpfula swi vonekeke masiku manharhu ndzhaku axifundzankulu Maputo. Tintlhari ta vudawu axifundzankulu Maputo ti tsatsiya xitshungu akuva xitshimamisa uvhikeli ka xirhami leswaku xi tivhikela ka mavabyi lama vonekaka hi ntalo ka nguva leyi ya wuxika. Leti i tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta vumbaka nhlawutelo wa mahungu wa siku la nyamuntlha 14 ka Mhawuri wa 2026 u nga mavokweni ya Juvita Ngovo ka vukombisi ni vubindzuli na Tomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo. Hi sungula hi mahungu lawa ma vulaka leswaku murhangeli wa doroba ra ka Matsolo, Julio Paruk, nyamuntlha a govile varhangeli va mintirho ya ku hambanahambana ya doroba leli kun'we ni murhangeli wa komponi ya Agua y Saneamiento chiwaka EMAS. Mahungu lawa ma ta na Rigoberto Xisano.
5: Inkomo vengisete wa Radio Msambiki na kunene ngulani haleno munisipi wa Kamatsolo na moka kuni mpiri wa kudoi wa kava rangeli wa tinda uta kwa hambana hambana kupasana ni ema nga komponi ni shiwaka empresa municipal di Agua y Saneamiento lani kashifunze nisha Kamatsolo mila tatata mila girmanyike yena murangeli mocha wa komponi li itatua yena maritu ya kusungula milagre manyike a cultiva Kamatsolo khale ka ko a we murangeli wa posto administrativo a sketsa ku matola hi kaya ka yena itatwa yena marito ya ku sungula tatana manyike a ndhawu leyi wi kumaka swoswi i ndhawu ya ku lembe ni lembe vanhu a xitshungu xa khala hi ku tala ka mati swini mi buyisaka
6: kana mambo nenu kensa swinene akuva ni nyikiwa nkama lowu wa kuva ni beka zitu mayelano ni ntizo lowu ni nyikiwiki namuntlha hi muzhangeli wa doroba la Kamatsolo. Mine ni tswaliwe lomu Kamatsolo, ni kula kolomu Kamatsolo na ku tiva na byi tiva doroba bya Kamatsolo. Hi ntizo lowu ni nyikiwiki namuntlha hinkwaswo ha swi tiva swa ku a doroba bya Kamatsolo i doroba bya risima swinene ndzeno ka ku bindzula ka tiko ka mintizo ya mabindzu kambe lembe ni lembe loko ku ni timpfula a xitshungu xa doroba bya Kamatsolo xi kumeka na xi hlaseliwa hi mati ya mpfula laha swi ta ka juleka ku va hi bekela hi tirhisa vutlhari hinkwabyo kumbe vutivi lebyi hi nga na byone a ku va a xitshungu xa doroba bya Kamatsolo xi ta kumeka xi khululeka ka mhaka leyikulu ya ku hlaseliwa hi mati ya timpfula. Leswi ni pimisaka swone hinkwaswo leswi a nga hi byela Kamara da Presidente swa ku hi fanele ku va a mimbangu leyi tiviwa swa ku hinkwini lomu ku talaka hi mati hi tini tindlela ta mati hinkwini lomu xitshungu xi tshamaka ku ve lembe ni lembe ku tala hi mati a ku va ku khaneliwa ni xitshungu a ku va va ta kuma a mimbangu yinene ya ku tshamiseka va ta kuma mahanyelo manene.
5: Kusukela a municipio Kamatsolo Rigoberto Xisano na lelela.
4: Rigoberto Xisano ni ku goviwa ka varhangeli vantshwa va swiyenge swa ku hambanahambana a Conselho Municipal wa Kamatsolo. Tinguluvi ta makhwati ti xakatsi ku tlula mune wa makitari ya midzwalo ya ku hambanahambana a xifundzeni xa Marakwena xifundzankulu Maputo mhaka yi khumbeke 15 wa varimi na mune. Mahungu lawa hi makuma hi yintelelo na Veronica Sidumu.
7: Ka midzwalo yi xakatsiweke kuhumelelisiwa ngopfu Mtsumbula, Min'wambu, Masinora, Marapoi ni Mavele, ama lokalidade aka Makaneta, Matalani, Xikanekisweni xa Maxubu, ni mugangeni wa ka Masinga. Murangeli wa mintirho ya ta vurimi exifundzeni xa Marakweni João Mbembele a tlhamuxe leswaku ka nkarhi wa sweswi hi ntirhisano ni xiyenge xi hanyelaka tindhawu hi hanyaka ka tona ku karhi ku landziwa ntirho wa ku va ku hlotiwa hambi ni ku balekisa swiharhi leswi.
8: Mayelana ni ya complete home reform, mayelana ni swiharhi leswaku swa ku distribuir ama cultura kalambele nga ndula ibeni amuni wa omakazi ya kufambelana ni ku niko distribuir kama timu kuelana ni ma cultura ya mushata Mtsumbula Masenora ni Mavele ya fika ka 4.7 hectares kama komunidade ya Matalana, Makaneta, Masinga ni Maxubu. Mayelana ni mhaka leyi ku ve ni lava va chiwaka va kasadori komunitari va nga famba para va ya a ku ya vonelela mhaka leyi ya ku hlasela ka swiharhi leswi swi onhetelaka amabindzu ya varimi maxi va va zanga va ve ni susetso loko va fikile maxikankama leyi nga ka wona kombeka ku tshumbeka nyana a mhaka leyi ya ku nghena a swiharhi lomu a maxamba ya vanhu.

0: Stelio Manisa.
1: Swin'we ka swileletelo swi vekiweke hi tinhlari ta vudahi hi ku yambala majesi, ku tshama ka tindhawu ta ku kufumela, na hambi ni ku gqoka mamaskara, a ku va ku vhikeleriwa ngopfungopfu mukhuhlwana. Mintsatsiyo i ya Daniel Sheman, murhangeli wa hubyana ya hanyelaka ta vudahi a xifundza Nkulumaputsu, loyi a vulavuleke hi swin'wana swileletelo swi fanekelaka ku va swi landziwa ka vuxika hi nga ka byona.
2: Ku juleka ku hi tshama na hi hambile ampahla ya kufumela tinhloko ya mavoko ni minenge, na hi zama ku hi tshama ka mbanga ya kufumeta hi nga tshami ka mbangu ya moya ngopfu, hi pfala majanele, hi pfala xipfalo na hi pfula ntsena ximixweni, hi nga tisisi amakhala kumbe hi pfuzisa amakhala endzeni ka muti kusa hi nga kuma musulva wu nga hi vabyisa. Swi laveka ni ku hi tshama na hi dabe hi da swakudya xa normal na ku hi da hi ta kuma ntamu ya ku a ndzi tshama na ku fumetiwa. Hi vona leswaku tingi hi vhikela swidyuhati ni vana, ni vanhu va ku vabya leswaku va nga tshami ka xizami ngopfu ku sala va nga kahlula va vabya.
1: Daniel Sheman a nga si nave na tona tinhlayo ta vanhu va khomiweke hi mavabyi ya nguva ya vuxika va sinisekeke ku ya swibedhlele swa xifundza Nkulumaputsu, kambe wa tshembisa leswaku vona va karhi va tirha a ku va va vonelela lomu swipiritana.
0: Tatana mun'we a luzi vutomi a poxa administrative lamaxubu a xifundzeni xa Marakweni hikola ka xirhami moya ni mpfula swi vonekeke masiku manharhu ndzhaku a xifundza Nkulumaputsu. Hi tlhela hi rhamba Veronica Sidumu ku va hi tlhamuxela a mahungu lawa.
3: I tatana wa ntlhanu makuma malembe na makuma mbirhi va nga li mubyisi wa tihomu a luzeke vutomi nkarhi a nga landza ntirho wa yena. Matshavela lawa ya nkama ma endli ku va ku luziwa nakona a makuma manharhu ya tihomu na yin'we ni ntlhanu wa timbuti mhaka yi khumbeke 10 ni ntlhanu wa vafuwi na wun'we. Ka nhlayo ya tihomu ti feke makuma mbirhi ni ntlhanu na yin'we ti file loka lidadle laka thawula, kasi ntlhanu na mune ka makandza ndlana ku khumbiweke 10 ni ntlhanu wa vafuwi na wun'we. Murhangeli wa poxo administrative ya Mashubu xifundzeni xa Marakweni Stelio Xiboleka a tsatsiya vafuwi ni vabyisi a ku va va landza swileletelo swa vurhangeli ingaku va loko ku ni ku cinca ka matshamelo ya nkama va rhurhisa swifuwi swa vona ku ya aswibaleni swa ku tshamiseka enkongometeni na ku va va nga luzekeriwi hikwala ka matshamela ya nkama.
4: Hi va ni ku khwavelana mayelana ni loko tlhasa minkama ya swihuzi kumbe minkama ya wa ku titimela kumbe timpfula kumbe tindhambini, hi tirhisana ni makomite ya ejeti lama vonakoo loko a tivisa leswaku ku ta va ni amoya kumbe ku ta va ni ampfula kumbe xirhami injede xikan'we na hi mikubeni hi khwavela xitlhungu leswaku xi tivonela ngopfu xi tibekela ka swona leswi. Nakambe leswi hikuva hi nga ve ni a ku vona ka mhaka leyi tshama luwa siku leti a kumbe hi nkazi luwa swihuzi xiyenge lexa namuntlha kumbe xa vhiki lebyi hi vona leswaku a vabyisi va tihomu kumbe vafuri ta va khwavela leswaku loko kuza ku va ni a xitiviso lexi xa ku ku ni moya lexi byaka a va tlhandzukisi tihomu ti ya ka swibaya leswa le henhla lomu ku kuka ni misava ku va kumbe timbenyani timbenyani ti nga kuma ku huluka hikusa hi langusa leswaku leti ti nga hali kona ehandle ka swibaya swa le henhla a ti va nanga nghozi ntamu maxi leti ti nga hali tivaleni ku tala ka tona leti ti kuweke ku hala.
3: Murhangeli wa posto administrative ya Mashubu xifundzeni xa Marakweni Stelio Xiboleka na vulavula hi ku luza ka vutomi ka tatana mun'we ni makuma nharhu ni ntlhanu wa swifuwi na xin'we ka swona tihomu ni timbuti hikwala ka xirhami ni moya ni mpfula swi vonekeke masiku ya vugamu a xifundza Nkulumaputsu.
0: Hi ta nghena ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri na Annabella Kumbe.
5: Wa munhu lweyi ra do Mozambique a kumekile xitututu de formação dos professores lomo a buleke ni vatsongwana lava tilulamiselaka ka swenge swa ku hambanahambana a ku ya ka mazogo desportivo scolares a xifundza Nkulu Nyembani.
6: Avito dzanga espera ser lhes para fim ginástica ele não famba do famba kahle
7: tabuani titsanya
6: tabui tabuani
7: Amigos, amém.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas.
2: Matimu yasiku.
3: Namuntlha hi ta tsundzuka ku khanguliwa ka Seka Tedralo wa Maputo ni ku fungiwa ka xipfumelelano xa Atlantico hi 1914. A Seka Tedralo ya Lorenzo Marques namuntlha Maputo ku khanguliwe hi Cardeal Seregeire hi 14 ka Agosto wa 1944. Makungu ya ku yakiwa ka muti lowu wa ta vukhongeli ma rhangeriwile hi enjhinyeri Freitas na Koster. Ribye la ku sungula ku yaka ni ku katekisiwa ka Secathedral li simekiwile hi 28 ka Junyu wa 1936. Matimu ma vula leswi swaku a ku kunguhatiwa ku va muti lowuya wu khanguliwa hi lembe ra 1940. Nkarhi ku nga ha ta tlangeliwa ni ku yakiwa ka miminti yin'wana ku fana ni miminti ya ku hungata ni yin'wana ya lisima adorobeni, kambe makungu ma nyathile hikuva se a ku vonaka moya wa ku sungula ka yimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Lana ku sungule ku vonaka swikarhato hi matlhelo yo hambana. Mhaka leyi yi endle ku va ku vonaka a ku pfumaleka ka timali, a ku va ku hetisiwa a ku xava ka switirho swa ta vuyaki. Nkereke yikulu ya Katolika a Mozambiki yi khanguliwile nkarhi lowu yimpi ya vumbirhi hi xiyimo xa matiko ya misava a yi ya mahlweni, kambe se a ku vulavuliwa hi ku hluliwa ka Hitler ni ku patsiwa ka matiko ya Amerika N'walungu na Union Sovietica. Kasi Portugal a emahlweni hi ku tiveka nhlambulo. Ku khanguliwa ka ntempele liyana ku rhangeriwile hi Cardeal Seregeira a endzeke hi byatso kusukela a Portugal ku ta fika a Lorenzo Marques na a veke khambilo rhanga lana mufundhisi wa nkereke ya Katolika a endzeleke tiko na li khonzisiwa hi Maputukezi. Mhaka yin'wana yi humeleleke hi siku lowu leli hi lembe ra 1914 i ve ku fungiwa ka xipfumelelano xa Atlantico. Hi ku famba ka yimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava ndzhaku ka tinhlengeletano tinyingi, Franklin Roosevelt murhangeli wa Amerika N'walungu na Winston Churchill holobyenkulu wa Reino Unido va kombisa a xipfumelelano xi nga tiviwa ka matiko ya misava swa nga Carta do Atlantico. Hi kola ka nhlengeletano yi endliweke ka mimfumo ha yimbirhi ni ku va yi endliwile ka lwandle la Atlantico, tsalwa a li kombisa a tindlela a ti fanele a ku landziwa masiku ma landzeleke. Matimu ma vula leswi swaku tsalwa a li kombisa ntlhanu wa timhaka na tinharhu ta lisima ka tona a ku humelelisiwa a ku va Amerika N'walungu na Reino Unido va lava leswi swaku ku nga cinciwi mindzelekano, nakona a va nga pfumeli a mavonelo ya xitshungu lexi xi nga ha khwimbiwa hi mhaka leyi. A va ta tirha ku va va nabyalisa a ku nghena ka matiko man'wana ka ta mintengo ni ku kuma switirho leswi a swi fanele ku va swi tirhisiwa a ku tlakuxeni ka ta vukosi. Nakona tsalwa a li kombisa leswi swaku matiko a ma fanele a ku tshika a ku tirhisa swibamu ku pfuxetiwa ta vukosi ndzhaku ka yimpi ku tlakuxiwile ni mahanyele ya matiko ya mpela jambu lana ku lulamisiweke ta mindzelekano hi tlhelo la ta politika. Tsalwa li endliwile hikola ka ku vilela kurhula ka matiko ya mpela jambu ni ku londzovota leswi swi nga chiwa Guerra Fria, a ku va ku thindekisiwa mintirho yo hambanahambana ya ta politika ni ku va ku humelelisiwa a timphazamu leti a ti endleliwa timfanelo ta vumunhu yelano ni mintirho yo hambana. Ka maendlele lawa ku humelelisiwa matiko ya France, Inglaterra na America n'walungu lava va veke va vugamu a ku va va lomba Carta do Atlantico. Kama timu ya siku namuntlha, hi tsundzukile a ku khanguliwa ka Secathedral wa Maputo hi 1944 ni ku fungiwa ka xipfumelelano xi nga chiwa Carta do Atlantico, xi funguweke hi Amerika n'walungu na Reino Unido hi 1914. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Bruma a ve mukhomiseli wa marito ni mipfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

19:28. E fikile makumu ka xiyenge xa vumune xa mintirho ya emisoro provincial de Maputo wa Radio Msambiki. Lava va baseke ntinhloko hi vukhale va vulile va ku swo kala swi nga heli swa hlola na hina hi gamala ka siku ra namuntlha. Rin'wana siku hi ta khensa loko hi tlhela kambe ri kusuhi swinene na n'wina. Khanimami ngopfu swinene varhandziwa. Kulela Roberto Mdlovu.

0: jogador mangonyani la man mancincuaka aku bavaru wa msambikano ni ni uswara la msambika varti lava vangata ke vagima ji va varatifu va manman vave vakuma a va swi tiva ku jawu swa la Mozambique. So ku ni swin'wanyana swa ku a swi faneleke swi khulumiwa hi ku hina vana va Mozambique a swi hi tsakisi leswi swi endlekaka swa ku loko Mozambique a ya ya bela na Cameroon ya bela na ni mitlawa yin'wanyana ya le handle a teka majugadori lawa va swi tivaka leswaku a ma nga ta vuyisa a handzu lowu wu lavekaka. Okay, Msambola e bandera nacional, Msambola as precisa manje a seleção nacional e alta competição. A jogador loko ri la mtlangi loko ana ku ti kwa va kumeka ka seleção nacional, a fanela ti kombekisa yancha midlora. Kuni swin'wana swi solaka, ni solaka ya mjabeli yelo wa, xikini content tlhela swi solaka ka mrangelo wa president ni khuluma hi president wa federation ya Mozambique. Ku ni majoga migavela para ku va programara mitlangu para ku va va ya biwa maseji ya biwa makwatu maseleção man'wanyana loko ku ni joga migavela ngopfungopfu data FIFA a data FIFA ku ya ku aganiwa aposição ra ranking. Hina hi teka Frovert Maputo, hi teka majugadori ya ku ni rivaleli Frovert Maputo manje hi teka majugadori ya Mozambique lawa ya ku mabela a ma na experience aka seleção nacional a ku ringiwa majugadori wola u ringa majugadori a va ringi hala ka maekipa ka seleção nacional a ku ringiwa majugadori ku tekiwa lava va nga va midloro ku va va bela seleção nacional sweswi Mozambique a ya biwa hala hansi hala a yehlile ka ranking swiraka swo swa mi tsakisa leswo that's why hina hi kumekaka leswaku hambi hi mitlawa leyi ya la kaya vasungu va koxitatsolo loko va ya va bela ma-competitions africano hi kumeka yini hi vekiwa hansi hikuva a hi le ka henhla ka ranking tenge bela matirhiselo eliminatory swi ku chakalachakala hi bela ka nharhu ku va n'wi yinge hi ta nghena ka group ka ma-group ya ma-competitions swoswi hi bela leyi swi twile swaku ngiki kumbe songo kumbe mani loyi a nga ta bela ni Petro Luanda hi mhaka mo hiloko ku vekiwa loko bukiwa ranking Angola le henhla ka hina majina loko ku ni majoga migavela ku tekiwa majugadori ya kwihikwihi va ku ya ringa majuga a ka seleção nacional ka ku a ringa majugadori ma seleção nacional i ku va ku ya bela majugadori lava nga va midlora a ku na loko u za u nghena data FIFA u ya bela a joga migavela tenge swi twa swa ku tenge ku ganya data FIFA ku va ta ku classificara ka ranking maxikuni leswo swin'wana swa ku a swi twisiseki la ka seleção la ku ta jugadori leri hapara hi ku ha Mozambola u mi vona munhu swaku a nga beli nchumu u mi ta ku miyisa seleção nacional a ya tirha yini i jugadori leri a tirha yini leyi maseleção manyingi khuluma vo Maroko khuluma va França khuluma va maCameroon kola Afrika la ku maseleção manyingi ma nga cinca nationalidade ya majugadori ya le handle va va ganya va ya va chava swoswi hi mhaka majugadori lawa ma nga cinciwa a nationalidade loko u lava ku buka Maroko juluya ku tela ka vo va xipanyola lava va Xipanya manje xikini nkondi wa hi danisa a swi hi tsakisi mina Carlo Xiao mina swi ni tsakisanga ku kahlekahle hina hi la majugadori a swi feni a federation Mozambique football loko yi neutralizara majugadori hi cinca va bela va ta va va karhi va bela Mozambique hi vona va faneleke va vitaniwa hi vo va 23 va ku hanuwa wun'we a nga belela kaya la a problema lero seleção ra Mozambique la u ganya hi loko ya competition
1: inkomu marito ya Carlo Xiao un'we wa vaseketeli lavakulu va seleção ra hina timamba loko a vulavula ku katsakanya a veka mavonelo yaku ya leswi xikinyo a nga swi hlaya tolo ka nhlengeletano leyi a veke na yona laha na Journal Desafio kumbe Journal Notices laha doropeni ra ka Maputsu loko hi suka ka mahungu lawa hi yela kutani a bola ri beliwa ka Marrakwen Marrambola 2026 magamuka vhiki ka beliwa mitlangu yin'wana ya mphikisano lowuya a mitlangu yi vekiseliweke ku va yi endliwa hinkwayo a ta va hi sonto na yi vekisiwe hi ndlela leyi a campo ya Pazimani União Desportiva Mapulango a tabela na revolta.

Vintore jitlendekela 24 minutos e meio e kuimba ka Flynn Mondlane hi ku tlhatama a vuyimbi bya Eusebio Joan Tamele loko ku hey sinene ku vampela Maria u ti vonela Maria u tiyisela Maria u ti khoma Maria u famba hi laha u faneleke ku famba hi kona. Impela xiyenge xin'wana xa mintirho ya Radio Mozambique, xiyenge lexi hi xi tamelaka na hi nga ni tshemba leswaku ku nge le khale hi ta va hi kuma mahungu ya vusiku henhleni ka xiyenge lexi. Phambeni ka swona hi ta va hi tlhavinyata michini ni valikwerhu ka Gaza, a yi Nyembani ni le ka Maputo.

0: ileza ukumbe vatano.
1: Mazi yonye mpile ya Rogers baba loku uisencha amulandilu ya na.
0: No.
1: Ayo beje kona kakushaniseka.
0: No, mazi eki shifana nusu inga shibula mafigilatora. La mfandu wako atrefondili.
1: I'm going to go to the house.
0: Da
1: Silva nga mbawa.
0: Ndipo shungwane e mesmo experience. Porque si a sua da Silva só tsama shimvona ao vivo nalo. Eh, shimvona la ka
1: televisão.
0: Eh, na ntula. Se shung na.
1: Lwey.
0: Lwey.
1: Loka tsula ka unharo lwey.
0: Lwey loko olwa na mina lwey.
1: Lwey.
0: Ninga mbawa.
1: Lwey.
0: Se baba. Selva a makai.
1: Selam godini makai duma.
0: Eh, se amaongo makala ko manga yetleni la fisa swa fika nika.
1: Nikati manager ni tam gode.
0: Eh, zasu afika naka da Silva. Vaku kuni mchangani mumwe wa kuta hechimbuzi.
1: Rogers.
0: He Rogers. Ala anga kubau.
1: Ani wefusu wa wanchu.
0: Wanchu anga kubau.
1: Eh, angala uku kubau kushula. Eh, anga kubau. Ake wo.
0: Si, da Silva ngoi. Anti ringi tingani ta kutanga. Vaku
1: anga na chum.
0: Anti tam gode.
1: I love you.
0: Shuku hema uya alida Silva loko swa endeka leswi u muba awa
1: u ta teka ni satu wako
0: u teka satu wako
1: u teka ni vana vakwe
0: u
1: teka ni munhu munthu wakwe
0: u kwa swa mahoro
1: u teka ni timova ni swa kwa swa ganya
0: ende swa nga hi ku ba vanhu
1: he wena
0: ala ata nyiketa we
1: va boy.

0: leswaku hi xa va yingipa va yingipa xa mhaka
1: leyi teku na vaiti itile
0: hi ku yoku mtwisanyana
1: hi ku ikhanyiza
0: yo ba tinhloko ha nga ta konta xitori hinkwaxo
1: ha yele lele hina hi switi hi lesa ku khumbe vana
2: simpela yimemiwa mhaka swa ku da silva ata kumana rojas
1: asiku lelo kunyima hinkwaso
2: ni mungudina ku ehliwanga
1: aku ehliwi
2: angoma leya ku va boye bengela xi dlela lava va xitira kuna vona cha mungudina saka vanhu loko ni nghena
1: yimbelelani leli
2: vumani ngoma
1: manje hi muchangana wa hina wana magudu lweyo
2: xiku loko ni nghena wa vumani ngoma
1: munwe na mungatlange
2: da silva ata a havele timpahla leti ta u boxeri
1: ta u boxero
2: a bwani maluva hinkwaso
1: a tlula
2: Rogers is short and overrun shona mgodi.
1: Eh lona mgodi.
2: Xiya xibwani lambu la tlaka tibeni.
1: Xo sala mgodi.
2: Ndi panela ta shona ta mangungwe.
1: Sa mgodi.
2: Ni makarapo wa shona. Se loko xa hangena se va iteke.
1: Va ikhavika vangani va kona.
2: Va bo.

0: se vakhona ntula
1: la va boye la roja
0: munhu loyi ati vakukulwa hi now
1: swi tivi leswa ku kumbe vatalwa va boye benge la va boye la roja
0: da silva ni ku tirhisa bangi si tranchumo
1: swi tivi leswa ku kumbe va
0: ateka sporo swi vona sporo
1: he bona
0: ashi pedza
1: mavoka
0: mavoka xijigijela
1: bangi benda sporo
0: avalungu kulobe mavoka
2: kwa
0: I speak it.
1: Kamba sati wa yena da Silva wa swivona swa ku nge muchangana luya.
0: Eh, what swa ku ba manje no anu wa mina tsuka nshavi.
1: Eh, ana nshavi senda famba ni va sati wa muchangana luya.
0: One da Silva swa vongo Marcus Mendo.
1: Marcus Mendo.
0: Munhu wa ku jonza.
1: Munhu wa ku jonza madwele.
0: Aka bish bakela xa ku xifunda hadi animaleni.
1: Di kwalkeri manela.
0: Si kasi Roja xo tira ku rhendzelekela.
1: Xi rhendzelekela kolo.
0: Na xi hlakasa nhloko.
1: A xi tirhenare. A xi tlule.
0: Xo tira ku tlhekela
1: nhloko. Xo tira ku komento panela ni magezi. Hi le ka nongonoko wa mtlhanu.
2: Nusi. Ma wa siku na ku titimeta.
0: Wa mpepa wa ku yi xayile nghena ni ringeni.
1: Yonani.
0: Ku ngheniwa ringeni. Da Silva loko a ku wa ntlulantlula a va wa tova a va lwa boxa va lwa na vonyima
1: u a tlula
0: a tlulantlula a tikopa swa kapa
1: mina
0: a xi siveletela hi timali matlhelo xo ntshi xo nyima xi ku tsesa
1: xi mu sontela
0: loko a tlula ka umbiri
1: ni la ku mobile ka no pfuna le hehla lwe na ku tomba
0: a ndzi ntse da Silva xi seta na li ku hehla
1: xi mu wai va xibakela
0: a kidrika ku
2: Aguaya,
0: apuka,
1: oh,
0: Na manje uwile
1: da Silva
0: uidansile
1: na valungu
0: kam changalweni ma bodle
1: ma
0: good uidansile sempela
1: se akubana kwayo veka ti panela ni malambo
0: se Roger se shima ya kumri vala sha ansati ninga da tele
1: ni vana va wena
0: ni
1: swilo sa wena
0: ya manje male
1: ni nateka
0: ma huru la unga ganya nateka ava Roger se avuisa leso hi Johnny vaku a kumbe ayo hola a pension kuva ayo bamlungu
1: a bamlungu
0: hi makale yaku unwele ku twisisa loko munhu aku byala njomu hikusa nambe loko a uswiso epa aku epusive
1: e normal
0: wa wa mezi wepo wo hikure te muka weshe
1: hambe hi va Anthony Joshua va biwa vawa
0: awa se yena aku anga swikusa ngata aku ya te Roger se
1: ala ku bamlo a luza ku ganya a dela shiku ndenda ku baka nwa
0: ikola phe ku nga huma makale amakale yamba shiku avan vul tirisa le rimile hi xingiza kambe amakale yaku ke ho hi sikela kolana buri kuva te mu ke Roger se va ho
1: ke ho Ah, makale isungula la.
0: Eh, swa okay ho. Swi sukele ka nyimpi ya da Silva
1: na Rogers.
0: Na Rogers. Mm. Ikusa vate muke aku yeva akwala ku pfuka vaku ho. Sivaku ke ho.

0: Ya, maja mhaka yin'wana leyi fela ka ku va hi basenya mutlhe hi la ku vulavula ni lavaya va switutuva va tiva
1: lavaya.
0: La kaya nge se ho va tete
1: no.
0: Kumbe na mpfula.
1: Mina a switutuva swa ku tala ka hi nkama wa wun'we ni nga swi vona. Na ke ni swi vona amukuba.
0: Amukuba. U tiva amukuba?
1: Tiva, ku hisa swinene nge ho va tete na kona avo. Ku hisa swa ku no vhala pela maja a vona va va amukuba nga va kuma ka hisa a betaya faka ni.
0: Nge no wena ada.
1: Va tolovelile. Hi laha ni nga siku na ku vona a switutuva swa ku i. U fika ka ndhawu u kuma ma sinki tala wa switutuva.
0: Ei.
1: Swi onyima swi ni vinyi. Se a mhaka yi nge se fikile mu ka maphorisa.
0: No, a hi nge. A xi na vana na kona va ku sali ndzhaku swi nyingi ni yile vhiki la tolo ni yani ya kuma swa ku ya yi picile ya switutut magudu na konavu ka ncenca endipo va endla ni swo swi va yisa lava switutut lomu mabareni va suka va swi veka swilo swinyingi leswaku n'wina va ku phuza va teke mimovha dakwane na vona mi famba na vona athe a yi ta
1: vona vona hi ku pfuna va pfuna a timhaka ti le ka mafambelo
0: ya vona
1: hi ku sava n'wana a hi swaku vo swi funda exikolweni
0: nada
1: vo funisana hi xivona
0: ya vona
1: se a teka xitutu ya nghena xitaratwini
0: mafambelo manene xitaratwini a nga mativi
1: hi leti mhaka ti onhekaku kona
0: la ti sungulaka kona mpela mejmu
1: se ku tinghozi va kona
0: vona afana a kula swinene
1: a mileka loko zo tlhangani munhu masiku lawa nani leswi swa muleta i swi laka xitutu
0: i ndipo xitutuka a ti wetimbirhi ndzhaku a doropeni la ka maputsu a va ku vulavula hi ku tlula 40 wa vanhu va luzeke vutomi hi kola ka switututo ni kola ka matsolo nakona va vulavula hi vanhu vanyingi va kumelake ni tinghozi hi kola ka switututo
1: loko wo ya laya a ortopedia laya a hospital central vanyingi kizi mange di metadi ya lava nga laya va nga tshoka mavoko un'wana a tshoke munenge
0: switututo
1: isithututu mind is 50% isithututu se I am tsimbisi isithututu ngona vana kambe vonani anawo mafambela estradini kunawo estradini ayiku lofilaba ujika
0: usilerara
1: ina kona vulavetela no zwa zwigogo zwa ku swa disimbe
0: zwi tela
1: zwi ma kapasela
0: ma karapi lava
1: vo ma karapi kusa akutshoveka voko ni kutshoveka nenge vazama xibedela kuza u kota ku khwitela na u famba kambe loko u tshuka se u pandzeka nhloko aka nandela yin'wana
0: hi le ka nongonoko wa vutlhanu ni usiku
1: se swi yengeni kambe na milandza mina wa kona kusa ingi hi u tlhelela ndzhaku a ku pfuna mapfuna ma tsutsumasatsumisa hambilomi u kola ku nga na xapa
0: manghena
1: ku kuma ngodloze
0: ngodlozeani wa hina phela u yazani byela vhikili nga hela nge tanani la kaya
1: la ka kusuya sine
0: nae na vasonzo kaka kwekuri poki laya poduwo uyo fa wena maja moya wo wa hanya u swi vona swa ku ye vaya vani lahla maxikaka mine kuya
1: ya
0: we farisi
1: wena wexe
0: u pfumela swa ku ya kazelonge se amngani wa hina loyi a nga pfumelanga na afile mbuyangwana so ha ni byela leswaku aza a kombela xirapajani xakwe swa ku xi nga baleki xi fambela kule hi leswaku xirhame xa ba
1: a xi kotile ku va xi gwela xirapajani swa ku xi
0: nga ku xipfumelexipfumelepoke na xona mi nga ku a xa xi soferela hi xirhame xirapajani xaxipuji
1: kuni ngoma ya vuma hi vaisa lava magalton wandlula papa ikaro
0: Ufuzwe wethu simwatitiva.
1: Ufamba kuri magende.
0: Wajula papai Carlos.
1: Kuma vona mahanyela ya mzawa.
0: Akufamba kuri magende. Ingwazi makwe. Yamaja kuenda radio, kuenda radio tsako.
1: Majidwe mungano wayene.
0: Na ndiye yero proper wa kwela. Na nomfonele leswa ku ani le biza ndava kuvani nyika mali.
1: Xa hana yo mali.
0: Yeah, loko nomudzelele leswi ya swa ku hamba hi ku fanele hi maka swa ku hi imalo.
1: Se
0: a unge hi tshene ku mali ke leswanga. Mudzeli yena ka ku tshela. Xa ku nompoda ni la buzu leyo, ni fata ni respeto. Yena lokali munhu yena.
1: Xivulavulela
0: phela telefoni. Se ni gamanti vutsuni una ha tsheneka kumbe ni tlhela ndzhaku. Se ni gamanu ka
1: ba. Ndayi tsukulela mali.
0: U tsukula na ku ntimaka.
2: sevela xininikile mali imagine nami nawo sikunndanga kokushakela nawo famba nawe yashikhulumela
1: yeah
2: yashikhulumela yashikhulumela yashikhulumela seyakela
1: yakela mali
2: sifamba.

0: kushonga
1: rova naru pera
0: ina
1: mina iwena
0: hiburuma
2: hiburuma nae wanyikamalisa
3: nao manda yakwa inyime
1: itakri seris nini
3: uo vitaniwe wafi oya panda ya buruma
2: inge ye papai wa ene yae fam poji nao nama ufasili
1: nao it poji
0: mafana
1: nao maji ajeme na isu kule yu mampani
0: wana hae malembe sisi nyo
1: maji buruma ja ingi wana ya measara
2: nao buruma kaka measara kutulili kutulili
1: mpanda
2: mpanda buruma vesewa
1: shinbili
2: shikubeke o mpanda ya buruma buruma pezuzi masikula wa mukume ali normal ani shilembe toda ora todo momento ani shilembe
1: kubo lukende fe o itonta mpanda
2: avafiva yena avalavi shilembe
1: itiki pepa mpanda
2: vakona vanu shikuwena o different
1: amkamali yako hisa yakule somebody to run sinaru porque ndi kupanga tsakama
2: kampande chimisho kunwanisha nami nawe kuja nova fasi wa ivona peyulo
1: mi no miyela ndi kubulela shona
2: cha mina ikazwa msisi ya mila ya kuli bang
1: vale hleka xilema na wa ndzi
2: ndi po mina ndifana ni mpandwe Mr. Bao mbona Mr. Bao Mr. Bao wa manje kazine ani mpandla inwana yako ange wo tsama ni mpandla parisikele goshta
1: eh a fihla le ya natural
2: eh a ulema lelanga nalo vanga mtsumbule vanhu
1: eba kwa ke munthu teu
2: nao mina ni nimpandla maja nimpandla ku malembe matsongo
1: ha mbonga mboko ku dlodile
2: nani kokhi
1: angukala o ku munhu ikuhanya anga kulu swa ke mina se
2: xa famba hambile ku
1: utekene
2: pana ha vutsava nsiku lunwani ka kasi pale kuno ku fana ku loza loko swi ku yini Poko la shwa amba ni lana. Loko vato wako, aluzila. Varila vange vato nilaya.
1: Iloko ka utom zawena, kani kangalonga kayo. Kani shperis wako, ina wata, enda swa uka.
2: Unga tsalanga munu. Unga seanga shikwereti banku. Ufa amba so.
1: Unga teki wa, unga teka.
2: Ufa amba so.
1: Uwene, Seba boga
2: aluzile luze munhu
1: ambi no put what's going to boga ba iluzile lwa boga ba sia nongono ko uta pumara vanhu
2: tshakatsa
1: porque a ku luza te a ver com aquilo que você faz para a humanidade
2: aquilo que você é fana manyiki lwe muhla yaka aluzile fana Jonas tshatwayo aluzile
1: se boga na bangu aba bangu de fera ku so boga paciência
2: panyinga
0: se fana ko la radio
2: Famba kwatsi delegado Paulo Mbalango.
1: Ndakushuva
2: hi mintirho ya wena.
1: Nikolomu uya ku kona. Leswi vangata ku rhuma ku kuva u swi endla.
2: Swi endle
1: hi mbilu. Ku komba leswaku kunene loyi anga ku susalana a ku yisalana anga phazamanga. A ku veke hi ku twa leswaku u munhu loyi u nga ni khinki ka ntirho lowu u endlaka.
2: Kambe hoyo delegado John Shigeda.
1: Nada, ndadanta khuluma Shigeda loko mkuma mbuye swa ku namlava.
2: Eh.
1: Ya, umbuyela ku ramja le wa ku lava.
2: Eh.
1: A bari siku
2: ye. Eka kumana na yena.
1: Umbuyela.
2: Wena delegado Shigeda unga se endla nchumu.
1: Ya, hi lavetele.
2: Unga endle maroni yawo hi lavetele.
1: Ya,
2: hi
1: maroni yawo. Ina va manharu.
2: Eh. Hina na wena.
1: Isi itsamzan andawo ibula komisana swinwana
2: impela
1: swinwana u swi tiva ku swa ku henga swi tivile kuni swinwana swi tiva ku hina swa ku nga swi tiviwe ku e madale xana zungeni nga xahle ku xiva ku ile vafana xuku minga tlangi hi ntiro podi mutlangela ntirweni kambe munga tlangi hi ntiro aku tlangela ntirweni niku tlangela ntirweni swi hambanile
2: impela
1: aku tlangela ntirweni ku hambile ku unfolga uwe wa bulana vangana wa wena muthanchu wa mwini kambe loko hi chaya minga tlangi hi ntirweni

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 21 horas etikweni nkarhi wunene lowu ha wona hi felaka ku va hi kuma mahungu ya vusiku, mahungu lawa ke ma nga ta hi komba leswi tiko li tshamiseke swona li pelile.

Mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Mfumo wa xifundzankulu Tete u karhi u lulamisa makungu ma nga ni nkongometo wa ku hungula nxanisa yi nga tshukaka yi vangiwa hi xiwomiso El Niño ka 5 wa swifundza ka leswi swa 15 swa ku lumba xifundzankulu lexiya xa tiko. Ku vulavuliwa hi swifundza swa le Magwe, Kawarabasa, Marara, Xangara, Xiwuta, handle ka Muwatizi, Dowa, Mutarara, Xifundi, lomu ku anakanyisiwaka leswi swa ku nga tshuka ku vonaka ku pfumaleka ka mpfula, mhaka yi nga hoxelaka makulele manene ya mibyalo yo hambanahambana ku fambeni ka masiku ma taka. Mahungu lawa ma paluxiwa vumune lweyi hi governador wa xifundzankulu Tete ku fambeni ka nhlengeletano a yi rhangeleke exifundzeni xa le Marara hikwalaho ka liendzo la ntirho a li landzeke ambangwini lowuya wa tiko. Holobye wa ta vuyaki Fernando Rafael a tlhamuxela leswaku mintirho ya ku yakiwa ka mbangu wa ku yava mati axidoropanini xa le Namitil axifundzeni xa le Megovolas mi ta fika makumu ku ya fika December wa lembe la nan'waka 2026. Mintirho ya vuyavi mi kumeka ndzeni ka makungu mange Agua Segura eka swidoropana ni miganga mi kumekaka handle ka madoropa na mi pimiwaka hi timali ti fikaka ka 16 milioni wa madolari ya ximerika, mali yi voniwaka yi fikaka 1.8 milioni wa mametikal. Holobye wa ta vuyaki a pfuxeleke mbangu lowuya wa vuntlhanu lweyi a tlhamuxele leswi swaku ku yakiwa ka mbangu lowuya wa ku yava mati ku ni nkongomelo wa ku tlakuxa a xiyimo xa mintirho ya vuyavi bya mati ka swidoropana ni tihandle ka madoropa hi xiyimo xa tiko kusuka ka 50 ku ya ka 86 wa tipurosento hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Mfumo wa tiko la Korea wa Dzonga wa vuntlhanu lweyi u tivise ku humesa timali ti fikaka ka 7.7 milioni wa madolari ya ximerika ku va ku yakiwa xibedhlele a district municipal ya le Katembe a doropeni la Kamaputsu. Henhleni ka swona ku sayiniwe xipfumelelano hi hubyana ya hanyalaka ta vudhawu hi xiyimo xa tiko hi ntirhisano ni tiko la Korea Koika. Mukombisi wa tiko la Korea lomu tikweni la Mozambique hi nkarhi wa kona a tlhamuxele leswi swaku maendlelo lawa ma ta pfuneta ngopfu swinene a ku tlakuxeni ka mintirho ya ta vudhawu lomu tikweni la Mozambique. Ku vulavuliwa hi xibedhlela xi nga ta sungula ku yakiwa ku fambeni ka lembe ra nan'waka 2026 na xi nga ta veni vuswikoti bya ku va ni 40 ya mibedo mi nga ta yaviwa hi mintirho ya maternidad, cirurgia general na medicina interna. Va delegado va 11ª conferência ya ku lumba swirho swa partido Frelimo va ta sungula a ku fika hi muvulo a doropeni la Leximoyo xifundzankulu Manika. Swirho swi tamelesiweke mintirho ya ku lulamisela a mayamukelele manene ya swirho swa bandla leli swi tlhamuxela ku va mintirho mi va mi kumeka ka xiyimo xinene ku va se ku sungula a ku yamukeliwa a swirho kumbe va delegado lava va nga ta sungulaka a ku va va fika hi xiyimo xa tiko hi ku kongoma ku veneni na vonavo va hlengelaka leyi mintirho. Primeiro secretário wa partido Frelimo wa xifundzankulu Manika Tomai Xitlhangu a tlhamuxele leswi swaku matshamele hinkwawo ma va ma lulamile a ku veneni va kota ku yamukela va delegado ni swirho swin'wanyana swi lumbaka partido Frelimo nakonavo va pfulekile ku va va delegado va nga kotaka ku veneni va ya pfuxela mbangu lowu nga ta yamukelaka nhlengeletano yikulukumba ya partido Frelimo ku fambeni ka masiku ma taka. Ta matshameli yenkama. Ku fambeni ka siku la mundzuku doropa la Lepemba nga va lona ni nga ku fumelaka hi ku tlulisa na 28 graus Celsius. Ku landzela doropa la Litete na 27, Beira 25, Maputo, Vilankulu, Nampula na Kelimane 24 graus Celsius. Nchayinchayi na Inyambane 23, Ximoyo 20 graus, Ivugamu ya kuma doropa la Lixinga na 17 graus Celsius. Vakwero hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Mangwana en karwanto la veto lipe li lem.

0: Hello silimwengise twa kurandzeka mapfukeni mahungu ya usiganya mukhla na malumba xipandi dzonga kati uga Mosambiki atikhloko mhaka heleti nuna munwe ifile akad street ya Marakwen ka province ya Lekamaputsu lezwo na dawa hechirami lechitsingaku a dzongeni katiku akufambeni ka vikilegi makhumba kwati kwale Marakwen makari magohetela amasimu ya vanhu kulolo makitale manyingi lawa mahokotileko he makhumba kwati lawa amufumo a xibuto kombikisa karateka hele zwaku amimova leya hombe ya streamanzi rwala ku atitsomba ta misava leyo yikari igohetela zwitaratu mapalisana ya kavelga bola lumka provinsi ya nyambani hulolo nyambanesi magumesa mulongisu ya loyi laha akawama baronge loma kunhuinle kuchikotela utanganyikwa chihiwa chaona letu mwingi seti tikhloko ta mahungu la hata kuna waka usiuganya mukhla la xichini kota hinga hula na malumba xipandzi dzonga kati uga Mosambiki mahungu la mwingi seti mambi we mina ngunywa gezi mugizi wako Avelino Antonio ina kulori Luis Batista ika usaselga mchini hemishuvela mwingi seti liginene mahungu ya usiuganya mukhla wa zihlanu 14 ka agosto lembe 2026 nuna mungwe afili ka distrito ya Marakwen lezwo ka provincia Lekamaputsu anuna loyi idawa hechirami lechitsingaku hitamu avikilegi ngovungovu lenu dzongeni kati uga Mosambiki etheliwa hungu nana kulori Veronica Sidumo
1: tatana mungwe aluzi vutomi a posta administrativo ya maxubu xifundzeni xa Marakwen hikula ka xirhami moya ni mpfula swivonekeke masiku manharhu ndzhaku a xifundzankulu Maputo i tatana wa ntlhanu makuma malembe na makumi mambirhi ma nga li mubyisi wa tihomu a luzeke vutomi nkarhi a nga landza ntirho wa yena matshavela lawa ya nkama ma endli ku va ku luziwa nakona a makumi manharhu ya tihomu na yin'we ni ntlhanu wa timbuti mhaka yi khumbeke chumi ni ntlhanu wa vafuwi na wun'we ka nhlayo ya tihomu ti feke makuma mbirhi ni ntlhanu na yin'we ti file loka lidade la ka thawula kasi ntlhanu na mune ka makandza ndlana ku khumbiweke chumi ni ntlhanu wa vafuwi na wun'we murhangeli wa posto administrativo ya maxubu xifundzeni xa Marakwen Stelio Xiboleka a tsandziya vafuwi ni vabyisi a ku va va landza swileleto swa vurhangeli ingaku va loko ku ni ku cinca ka matshamelo ya nkama va rhurhisa swifuwi swa vona ku ya aswibaleni swa ku tshamiseka enkongometeni na ku va va nga luzekeliwi hikwalaho ka matshamela ya nkama
2: hi va ni ku khwavelana mayelana ni loko tshasa minkama ya swihuzi kumbe minkama ya kwa ku titimela kumbe timpfula mbe tindhambina hi tirhisana ni makomite ya ingeti lama konokoo loko a tivisa leswaku ku ta va ni amoya kumbe ku ta va ni ampfula kumbe xirhami injede xikan'we na hi mukwene hi khwavela xitlhongu leswaku xi tivonela ngopfu xi tivekela ka swona leswi nakambe leswi hikuva hi va ve ni a ku vona ka mhaka leyi nkama lowa siku leti a kulehi ta nkarhi lowu wa swihuzi xiyenge lexi xa namuntlha kumbe xa vhiki lebyi hi vona leswaku a vabyisi va tihomu kumbe vafuwi a va khwavela leswaku loko ku za ku va ni a xitiviso lexi xa ku ku ni moya lexi byaka a va tlhandzukisi tihomu ti ya ka swibaya leswa le henhla lomu ku kuka ni misava ku va kumbe timbenyani timbenyani ti nga kuma ku huluka hikusa hi langusa leswaku leti ti nga hali kona haleni ka swibaya swa le henhla a ti va nanga nghozi hi ntamu maxi leti ti nga hali ti va leti ku tala ka tona leti ti kweke ku hala
1: murhangeli wa posto administrativo ya maxubu xifundzeni xa Marakwen Stelio Xiboleka na vulavula hi ku luza ka vutomi ka tatana mun'we ni makumi manharhu ni ntlhanu wa swifuwi na xin'we ka swona tihomu ni timbuti hikwalaho ka xirhami ni moya ni mpfula swi vonekeke masiku ya ugamu a xifundzankulu Maputo
0: kasi ku tshinya xikarhatu lexi mitirho ya tawuda hikwale ka Maputo yi bange vahanyi ku ve va tivhikela ka xirhami lexi hakuva hakunene xa daya ina ku lori Stelio Manyisa
3: tinhlari ta vudahi ya xifundzankulu Maputo ti tsatsiya xitshungu akuva xi tshimamisa vuvhikeleli ka xirhami leswaku vanhu va pona ka mavabyi ma tolovelaka ku humelela ka nkama wa wuxika swin'we ka swileletro swi vekiweke hi tinhlari ta vudahi hi ku yambala majesi, ku tshama ka tindhawu ta ku kufumela, na hambeni ku gqoka mamaskara, a ku va ku vhikeleriwa ngopfungopfu mukhuhlwana. Mintsatsiyo i ya Daniel Shemane, murhangeli wa hubyana ya hanyelaka ta vudahi a xifundzankulumaputsu, loyi a vulavuleke hi swin'wana swileletro swi fanekelaka ku va swi landziwa ka vuxika hi nga ka byona.
4: Ku dyileka ku hi tshama na hi hambile ampahla ya kufumeta tinhloko ya mavoko ni minenge, na hi zama ku hi tshama ka mbangu ya kufumeta hi nga tshami ka mbangu ya moya ngopfu. Hi pfala majanele, pfala xipfalma, hi pfula ntsena ximixweni, hi nga tizisi amakhala kumbe hi pfuzisa amakhala endzeni ka muti kusa hi nga kuma musi lwa wu nga hi vabyisa. Swi laveka ni ku hi tshama na hi da be, hi da swakudya xa normal, na ku hi da hi ta kuma ntamu ya ku amindzi tshama na kufumetiwa. Hi vona swaku tengi hi vhikela swidyuhati ni vana, ni vanhu va ku vabya swaku va nga tshami ka xizami ngopfu kusa lava va nga kahlula va vabya.
3: Daniel Shemane anga sinavena tona tinhlayo ta vanhu va khomiweke hi mavabyi ya nguva ya vuxika va sinisekeke ku ya swibedhlele swa xifundzankulumaputsu, kambe wa tshembisa leswaku vona va karhi va tirha a ku va va vonelela lomu swipiritana.
0: Hi simama kwale ka maputsu a makhumbakhwati ka district ya Marakweni ma karhi ma gohetela a masimu ya vanhu. Ina kulori Veronica Sidum.
1: Tinguluve ta khwati ti xaka ndzi ku tlula munhu na magitari ya mibyalo ya ka hambanahambana xifundzeni xa Marakweni xifundzankulumaputsu, mhaka yi khwimbeke a 15 varimi na mune. Ka mibyalo yi xakatsiweke ku humelerisiwa ngopfu mitsumbula, min'wambu, masinora, marapoi ni mavele a malokalidadi ya ka Makaneta, Matalani, xikanekisweni xa Maxubu ni mugangeni wa ka Masinga. Murangeli wa mintirho ya ta vurima xifundzeni xa Marakweni Jean Bembele a tlhamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi hi ntirhisano ni xiyenge xa hanyelaka tindhawu hi hanyaka ka tona ku karhi ku landziwa ntirho wa ku va ku hlotiwa na hambi ni ku balekisa swiharhi leswi.
5: Mayelana ni ya complete home hi fauna, mayelana ni swiharhi leswaku swa ku distinguir ama cultura kalambele linga ndlula ibeni amoni wa omakazi wa kufambelana ni ku niko distinguir kama timu kuelana ni ma cultura ya muhlata mutumbula masenora ni mavele uya fika ka 4.7 hectares ama komunidade ya Matalana, Makaneta, Masinga ni Maxulu. Mayelana ni mhaka leyi ku ve ni lava va chiwaka va kasadori komunitari nga famba para va ya a ku ya vonelela mhaka leyi ya ku hlasela ka swiharhi leswi swi onhetelaka amabindzu ya varimi. Maxi a va vazanga va ve ni susetso loko va fikile. Maxikandza malwenga ka wona kombeka ku khumbeka nyana a mhaka leyi ya ku ku nghena a swiharhi lomu a maxamba ya varimi. Diposi ka ku ku ve ni tindhambi leti ti nga ve kona ti nga nghena a maxamba.
1: Murhangeli wa mintirho ya ta vurimi exifundzeni xa Marakweni Jean Bembele ni ntirho lowu landziwaka enkongometweni na ku va ku helisiwa mhaka ya ku va ku xakatsiwa mibyalo ya ku hambanahambana hi swiharhi lana ku humelerisiwaka ngopfu a makhumba ya khwati, matshamelo ma vonekaka ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundza xa Marakweni.
0: Aka distritu ya Limpopo ka provinsia ya le ka Gaza ku ta kumesa ku nga hi kale a mitirho ya ku akiwa ka bulaho leyi gigi jutaku a miganga mimbirhi ya distritu leyi. Ina kulori Carlos Matsinyi.
6: Ashfunza ni inshali mpopo kwa mshfunza nkulu gaza na pelkale kuta gamantiro wankambisisu akwafu ya kiwa abulao kanambu walumani. Lou utangani saka asukani kisu swaka shikumbani na zongweni. Anje kawu yake la bulao lele kuta vaku njiru wantiro wakutakusa ashtaratu kusuka mfuka wantaruma kilometro nimanar. Akwaku yenjiwa uvike likuwa shitaratuleshi tsemiwa ekolaka ati mpula mbrangola shifunza shali mpupu Virgilio Mshanga ati visele shakuwa fika sose antiro o shopa shopi se ugamile nakona ati lavula le shakuwa kankarilo akwa vanu nisugoto shavona batulela kandauliana shi yenjeka ekola aka blau lansimbi lili lingaka matamela ya kutonzoma entamu Sinene.
7: The added grand value happens to sound a better point. It is by offering several alternative ideas for the Estado Nacional número 1 e vai catapultar naturalmente o desenvolvimento do distrito no que diz respeito ao turismo, a outros tipos de investimento.
6: Virgilio Mshanga, murangeli wa shifunza xa Limpopo, avula na kona leswaku ku yakiwa ka bulawu layana kanambu wa Lumani. Sita njikama nyawo mangwane ka anshubuku wa ndauliana inga punze ndamu sinene hii takuela na ni urimi.
0: Ungasifa amba inakulu njali jiambeli kukarateka kamfumu wa shibutu hikuwe ashtrimanz leji jirola kuti tsobata misavaleyu jikari jiguetela ashtaratu.
6: Mimova ikulu ya majikaduz na ye rwele aminsava ya ntikelo. Reyes, prezada di Shibutu, yenja kuwa kuni kuwoneka ishi anja kashitaratu le shichaminyata anka nchongweni ni edaropa kumbe shifunza ashe Shibutu. Malani makale sekretario wa shitadu ka Gaza, avlele shaku kupimisiwa kuwa kurambiwa au rangeli la nkoponi ya minisaba ya ntikelo Reyes, prezada di Shibutu, akuwa kutadoka dukiwa melano ni upusheti la staratuleshe jaminetu avle lisoko kama kungu yosungula aku kungatiwe kuwa kuyakiwa staratu kashona kungatafa mantena amimova ya kutleketa amisava ya antikelo kuyafika layana ampolwe aparaya la nshongwene kamp ikola ka slusukari sukala katunga fambangela kula kaka akona asa kote kanga kuwa kungulelo lisiwe a mahlweni murangelwe avule nakona le shaku inkare wokwa ankuponi ya misava ya ntikelo respezada di Shibutu yikumeka kapushete la staratu chongweni Shibutu.
8: A capacidade de carga da estrada provavelmente deve estar a ser afetada, mas é um assunto que já é discutido com a empresa no que diz respeito à manutenção e a ANE também está atenta a este movimento todo. Há de haver um momento que vamos sentar com a empresa para ver quais são os termos de utilização daquela estrada, porque a continuar como está não vai levar muito tempo para a estrada estar completamente degradada.
6: Marito, e a secretária do Estado, Kagaza Jaime Neto, loco a velho soco, kunama kungu, yakwa, kuvitaniwa ao rangeli, la ankopone, ya minsaventikelo, dinsheng, leshimbutsu, a kwakta doka dokiwa, melanukwa, ankopone, kumeka kaopfushete, la staratu, staratu leshishu komisa kakwaneka ndamusunene, kuskala layana, nchongweni, kuyafika adropeni kumbe shifunzeni shashimbuto.
0: Bongeli na kulori Carlos Matsinyi. Simama ya makweni ni mahungu ya hinaka usiku ga nyamukhe. Ita ulaula jale jim. Ita umavingutiku. Jiru jabangila mavingutiku frilimu. Leji yaku akamklanganu wa hombi. Uti waku reunião di quadros. Utanga maheka ashimoyu. Akufambe nikahu etilei. Shili shilongili aku ya shusha timaka. Leti tingani gezu. Gaho mingovu akava hanyi wa provincia lei. Ina kulori Fernando Sidomo.
6: Swirho swa vandla la Frelimo swi nga ta kombisaka exifundzankulu Maputsu ka nhlengetano ya 11 hi masiku ya 21 ku ya fika 23 xikago xi nga ka yena. Swi vula leswaku swi lulamile a ku va swa kombisa leti telanaka ni mahanyala ya xitshungu xa xifundzankulu Maputsu. Lava hi buleke na vona van'we ni van'wana va kulumbaka ebandla la Frelimo va vula leswaku a nhlengetano leyi yi ta va ya lisima ngopfu swinene, laha ku nga ta tsemiwaka etimhaka tinyingi leti telanaka ni matshamela manene ni ku vilela ka vana va Mozambiki. Kutani ku vula ka murhangeri wa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Maputsu, Carlos Zavala, a nhlengetano leyi yi ta endla leswaku ka yona ku dukadukisaniwa hi ntshimantshima hi leti telanaka ni matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputsu.
9: A população já deu indicações de quais são as preocupações através das conferências a nível dos comitês de círculo, de reunião geral das células. Essa é a mensagem que nós levamos à Conferência Nacional de Quatro.
6: Cacete Lagoa, Murangeli Wash Funzankulo Maputsu, Manuel Tule, Abra Leswaku, Atlantanley, Itava Ilinkarunene, Wakuva, Shiro, Safrilimo, Shiluka Emakungumangwe, Melanaka, Ninsuku, Watiko.
10: Nós queremos continuar a trabalhar na perspectiva de alcançar a independência econômica, trabalhar para melhorar o funcionamento da educação, da saúde, o trabalho de assistência aos grupos vulneráveis. Queremos continuar a aprofundar o trabalho que estamos a fazer.
6: Kasi khale ka ndota ya huvo hi ku le buwa minawu lomu tikweni hi bandla la Frelimo, Beatrice Xagwala, hi loyi a vulaka leswaku xiyenge xi ta vurimi hi lexi faneleka a ku va xi nyikiwa elisima swinene ka midokadokisani yi nga ta va kona ku fambeni ka nhlengetano leyi ya masiku manharhu a dorobeni la Ximoyo.
11: De facto, nós também levamos grandes preocupações da província de Maputo, desde a área da agricultura, porque nós temos um celeiro aqui na província de Maputo e pensamos que esta seria uma das bandeiras, portanto, a agricultura para alavancar a situação da província de Maputo.
6: Marito ia vakombisa xifundzankulu Maputsu ka nhlengetano yikulu yi nga ta va kona a Ximoyo hi masiku ya 21 ku ya fika 23 xikagoxo hi nga ka yena, laha swirho swa bandla la Frelimo yo kombisa exifundzankulu lexi swi tivekiseleke a ku va swi ya vulavula hi matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputsu.
0: Akata ntumbunuku wa mfumo ka distrito ya Zavala lomuka provinsi ya Nyembani wuli joke swi tshamisekile a ku ve ku maheka hi tingela tinene mbuzo wa hambiwa timbila lowu wu tiviwaku ka mihevi tikaku imitshahu ina kulori Armindo Masingi.
12: A mfumo wa distrito ya Zavala kwalomu provinsi ya Nyembani wu karhi wu tshembisa leswaku swonke hi leswi se swi mahiwaku lomu xikarhi ka ku lunghiseriwa ka mhlahu wa timbila wu tumaheka kumbeleni ka hweti yaleyi. Ku vuliwa leswaku mhlahu wu tumaheka lomu xikarhi ka masiku manharhu, laho lomu ka ku kulungela a 30 ya ku mahiwaka mhlahu, laha ku tunga ve ku rindzeliwa a swikwata swa ku ringana 30 ni ku hundza swa ku ta eka distrito ya Zavala, Inyarimi, zwin'we ni Mahinhlakazi ka Gaza. Hungu kivikinyikwa ka mitirho ya Radio Mozambiki ha Azaria Xavier na ku ikubanati wa distrito ya Zavala loyi a teku ngalo a mikawa yi lomuka ku ti longisela ka siku yi ta ve yi kombisa a mhlahu wu saseka hi ka masiku lawa manharhu, laha teku ngalo hangi ka ku kwiniwa ka timbila ku ta vini ku kombisiwa ka zwinyingi kota magela mabohela hambi ni swin'wana laha swi yileko.
13: A lembe lebyi hi lava ku kulisa a misawu ya hina, hi lava ku va timbila ti kula, hi lava leswaku a xitshungu xa hina lava kinaka timbila ni van'wanyani va za leswaku a misawu a timbila i ku tula mahanyelo ya hina. Hi byaleswo a lembeleki hi ta maha misawu ya hina hi lomu ka masiku manharhu. Hi ta sungula hi kintafela dia 27 ka la sabato. Hi lava leswaku hi ta kuma a kama wa ku hi gunzisiwa ku kasi a timbile ti mahisiwa ku yini, kasi ti a muzika kona va chayisa ku yini, va kinisa ku yini. Hi jaha hi leri hi tumahi ka siku ya ku sangula ni gawumbirhi. A siku ya vunharhu hi kona jaha hi to kuma siku ka kona ka ku hi kina timbila, ma xi nga ta kina timbila so hi ta kuma ni muzika ya vahanyi tiko, vachayi tiko ni van'wanyana lava va nga lomu ka xaxetiwa.
12: Ku vulavula ka Azaria Xavier kubanati wa distrito ya Zavala, na karhi a hlawuta hi ku tilungisela ka distrito ka siku amukela a mhlahu wa hombe wa timbila kumbeleni ka hweti yaleyi.
0: Hita tapela ya tamiklakanu ya kutisa miritz matima na ikhomela kutilongisela kami kawa ya maprovinsi ya zongeni katiku leita kulenu inyambane kama joguzi shkolarish. Kama putzi na kulori Anabela Kumbi aile a Instituto Industriale le kungani va nyingi vanana lava va chukumaku wa kutakombekisa provincia ya al kama putzi wa kama palisana lao. Hiwa hii unga hambela kuna kulori.
14: Wa umunilwe, Rado Musambika kumekila Instituto de Formação dos Professores lomo abuleke ni vatongwa lava tulamisela kukashenge shaku ambana ambana akuya kama jogo desportivo escolares asfunza nkulu nyembani.
15: Vitu zangu espera ser lhes para fim. Ginástica. Treino mo famba. Zo famba kahle.
16: Tabuya ni tizo nyama.
15: Tabuya, tabuya nayo.
17: Vitu zame e Milena da Lércia. Jogos tradicionais. Ah, mas treino mo famba kahle.
16: Ni tizo ni si iwa nyamba. Itasa.
17: Tabuya nacho.
18: Diana Celso Xiziano, handebol.
16: Amatrano uma fama.
18: Uma casada, uma jamaranza, porque de que ganho, de ter que ir para o primeiro lugar com uma ponte de província. Mas para ali a gente tem que ir treinar, para ir contar com ter que ir para o primeiro lugar com uma ponte de província. Ele acha que não engaixou para a canela só.
19: A Vitula Mini, Páscoa Jorge Zobra, a modalidade é a mina e handebol. Amadre mafamba kwazi I trainera be I dla be vai preparara ya kwazi pode minimela amchumbya xikolo inita itateka a itateka tasa ya primeiro lugar
16: Angela amadre mafamba nje
20: mafamba kahle ko fami xivonaka Ama treino, uma famba bem para ir ficar cá primeiro lugar, para engar tami último, pelo menos segundo, primeiro segundo.
16: Okay. Ah, festival em Nampula só.
20: Sim.
16: Oh, se isso for na ku xingesela kumbe ku cinca. Leswa swike swa ku swi famba nga bem em Nampula.
20: Está cinca.
16: Para
20: uma jogada e bela bem já aí ele já no antepassado
16: quando uma vez aí no anhambano com Buianini
20: no Buiani matas uma medalha a vitória
16: o festival passado como é que é o lugar moni Quinto.
20: Quinto
16: lugar. Então, só se me jogo.
20: Dedicar primeiro lugar.
14: Vatsongwani va swikolo na va kombisa ku tsaka hi mafambelo ya mintirho ya ku tilulamisela ka vona ku ya kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya majogo desportivo escolares hi 31 ka agosto hi nga kaya na ku ya fika sexi ka setembro ra taka.
0: Akagaza a vachukumisi va majuvani vale se va zwikotile ku hlawula lava u chukwana va tshembisaka kuti va ta wina zwihiwa aka mapalisana lawa ina glory Nicolau Mukavele.
21: Mintlawa ya ku hambanahambana ya leyi lulamiselaka mintirho ya ku kongoma leyi nyambani ka mintlangu ya ku tiyisa miri xiyimo swa swikola hi leyi vulaka leswaku ku ni matshamelo ya ku helela ku ve ni ku nga kongomiwa leyi nyambani a ku ve ni ku ya phikizaniwa ka leti yelanaka ni mitlangu leyi. Vatlhokanyisi va nga li vangaki va kuluwile Radio Mozambique lava hlamuseleke leswaku mintirho leswo swi yelana ku ve ku hetiseliwa switsongo leswi saleke ku ve ni ku ta va ku kongomiwa leyi nyambani eka mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri. Nakona loko hi chukisisa hi xifaniso aka andi ball mutlhokanyisi tatana Walter Evaristo a vula leswaku mintirho leyi se tshamisekeke hi laha ku lavekaka kona na vula leswaku vatlangi va yena hi lava se va lulameke nga va nga tshuka va tlanga ni mun'wana na mun'wanyani.
22: Kandi ball hi hasimama ku hi trainara ni vatsongwani lava va nga kona tlhela ni ku a va dozi lava va fanelaka ku famba kandi ball se hi va hlawulile yo ka hi nga se va gwela porque loko u hatla u va gwela vo nyamalala a train li se linga linga tshami ku fanele phi lavisa ku swona porike thank you ba mama jogo di train ukola se loko avanwane va vasala kaya se ha na group leya ya ku hi mahti ekipa timbere hi kota ku hi bela hi ta chuka swa ku kumelela yini ka vatsongwane
21: hi tlhelongwanyane mutlokanyisi wa ntlawa letelana ka ni bola la ntsava lichiliwa ka basketball hi lwa tlhamisela ka leswa ku matsamela hi la wana wana sima lulameke dalitu mfamba jo ali vatlangi vaka xiyimo xin'wanyana lexa ku helela xa ku va ta tlanga ni vabeli van'wana van'wanyani
2: ka basket eka amatleta ja makulu mi ka fase conclusiva ma trenara normalmente ma leswi ja hi swienchaku ku ma tlhanganyisa para ku ma ta hi komba swa ku ya a fase national na mali ben stabilizado ma ta hi komba swa ku ma representara provincia.
21: Mixuvu ya vatlhawukanyisi va nga li vangaki vakuliweke hi Radio Mozambique mayelano ni leti ti nga ta endleka leyi nyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri swiyimi swa swikolwa yi nga ta endleka ka n'hweti leyi tsutsumaka.
0: Kasi lomu ka provhinsi ya Nyembani vachukumisi ni vabeli vabyi lava va kombekisaka provhinsi ya Nyembani ka mihlekano leyi va ve va rhambiwa a ku ya va yaga hi n'wamangulu wa provhinsi ya Nyembani Francisco Pagola. Aleyo Francisco Pagola a kombelele ku a vachukumisi ni vabeli va kombekisa kwata a provhinsi ya Nyembani. Francisco Pagola anaku wa zwi lava a ku ve a va beli va provhinsi ya Nyembani va wina zvihiwa ka siku vhumisa a mihandzu ya provhinsi ya Nyembani leyi kalaku yi nga tsakisi. Nalakanyisa leswaku hi lembe ka 2024 Nyembani a gumisile a mapalisana lawa ka ndhawu Gaudege ka mapalisana manga maheka a ka provhinsi ya Nampula a Nyamwaka. Francisco Pagola ali kulaku zwi cica leswo nakona a kombelile ku voke lava tanga kumbekisa a provhinsi ya Nyembani ka mihlekano leyi va ve ni xihlonipho leswaku a Nyembani a simama a vuvuma hi nduma leyi a nga na yo ya ku i terra de boa gente. Aka bola magumesa manziku mapalisana ka velga bola lomu ka provhinsi ya Nyembani urora hi nyambanense wa lembe ga 2026 anhena se ya tiveka hi tlhawa mabaronge lowu tanga bela na ferroviari wa Nyembani akahlekano lowu hambi mabaronge mabiwa aku cici chumu kani leswi ferroviari cisinzisa ku ve a humelela ka sasimama ni miloro ya ku ve a ya phuli leswi ku ve a gumesa mapalisana ka ndhawu gaumbeli aka un'wana nhlakano aka wati muza koxa solo un'wana wa hikuni matimba ya ku chapela ku ya ka phuli wa mukela pfumba ka akademika wa le kanya solo Nova Aliança alovile awazi hlanu loyi aku ya bela ni ka waso sound sportiva de Vilankulu B akakanu nga fanele ku beliwa aka livala ya Alt Makhasa hakhlamusa leswi a tabela classificative nga tsamisa tijona leswi hi hulile ama barons se matekile hore kuya kulandzela akha wati muza ka onda gombiri ni 20 wati ponto ferroviario ane 19 hikuma haloko temuza loko oganya ika segunda posição kala magumu kama balsana aka hina kuchicha chumu lao kasi a ferroviario hambo aganye ifanele kukhongela ku temuza anga humelele ferroviario kuve agumesa mapalsana ka onda gombiri ifanele kuve a humelela auya temuza anga humelele kasi temuza anga zvikota akuve agumesa ka onda gombiri hambi loko anga humelele leswi kula kwa phahla ku a ferroviario na winga humelele makweni kama baronge manzi kuna kona ngomangulu wa provinsi ya Nyembani itaveka livala ya machichi lawa tanga mhanga kona aku wa kugumesa ama balsana lawa hi yena atuve anyikela a zvihiwa ka lava va nga zwi lwela akawa mabaronge utave u nyuka chapau ta ku ringana 600 mmetikas temuza kutani ferroviario ya Nyembani mun'we wa vona atave amukela 400 mmetikas. Basi mwingi seti, ama hungu ya usuganya muka na malumba shpande zonga katuga Mozambique manyimala. Hinako nuna mungu afilika distritu ya Marakweni vikilegi na dawa hechira mile chitsinga kungovu azungeni katiku vikilegi. Ama kumba kwati kwale Marakweni makarema gwete la masimu ya vanu. Kuloro hema kitali ya manyingi manga vema moshiwa hema kumba kwati. Lawa retremans leve jurola kuti tsomba ta misava ka district ya Shibuto zwa mosha leyo mfumo kombe ke sokarateka hikuve retremans leje zwi hofumelela a zvitaratu aka district leyi ya Likagaza ama hungula zwi magumesa ku mwingiseti malungiselo ka utsalo hengile themina munywa gezu mugizwako Avelino Antonio inakulori Luis Batista aveka uswa selga mchini. Gipelili.

0: Ahieni kalechi kati katirisano wa switichile swinharhu mapodcast na inyambani na isukela lomu inyambani kuzagiya kun'we
1: kusukela ka sweswi mugqivela ni sonto mi ya no yi tikwa tlasa sinkoras hi xuxa xikan'we
2: inyambani gaza ni maputu
3: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, sinakunga choti uchenje.
2: Usiku usiku, lizalisha.
1: Radio Msambiki, aizongeni katiko.
0: Hakuna ni Radio Msambiki, msorish provinsiyaj ya Inyambani, Gaza, ni Maputu, na hitaku nilu ushashmetu wa materiala ka chipazile cha usiku. Ganya munkhe longa kale tave hita mnyikati simu hiku hambanyisela kale chikati tisimu ta vachai watu kwenye ka Msambiki ni matiku undri hii meya no itini 30 minutu jita mnyika alongolo kuwata magela manene hinzako hita vilu kustaku umawara jita mnyika mahungu ay mahungu kalilisi ilongolo kuwala hamadutene hinzako Lobstaco, umora ni 30 minutos, mabolo, yachunga, chau siku. Hi 2 horas, kutave, kuflat kunga, kasi hakombisana hita mahanyela lachkarka ngango, sati ninuna. Hi 3 horas tave mchela ngoma yaviki. Hinzako, lobstaco, 3 horas ni 30 minutos, chaula hina chae sen, hi 4 horas ni 30, kutave, uchenge ga spettaclo. 4:50 minutos kuda kusalisa siachikadinachinachi sialavana kulorela vato simamisa ni mitiro makunu lo hiwona shamento ka usiku legenye mukha mungana mina armindo mas singe una rufina mundao yumbrigene kare mina vrela awing sile genene